ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

0: عقدا لخيره بعد رفيق البريات
1: يا أكرم

0: dengu dom warna xam ni yalla sun borom mi ngi tek ay gëdam kon lam don daw ci penc ma ngir dom adama yi bañ ñu gis ko kon lolu naka dawale digg mak boromam subhanahu wa ta'ala kon bokku na ci ité julit di mo ñu foglu sun borom bi subhanahu wa ta'ala tax dana manam tax ñu xam fu ñu tek sun tank xam suñu jëf ak suñu wax lu mu don soxna ram tay mom ci yow lay jitu rek comme yow mom ya fi toko soxna yi len défendre ci salatu yi pour ñu baña mu jëg yu mel nonu tay mom damay jitu yow ci côté bobu non kon lolu lan nga ci mëna doli surtout nak ñu bam lay lek ci côté soxna yi ñaare jotay buñu wét ak lu mu néw néw rek ñing ci kinné ba ca fatou mbala ca wala ca mbenn ba ca busu dañuy tok ci barab yi nga xamni sax barabu ñaanu kala sax nekké fa dit kon ndax ñooñu ñi ngi foglu suñu borom di bayyi xadmi fiñu tok te yalla mu ngi leen tim tek leen ay gëtam di leen dégg di leen gis ci seeni jëf mo xam mu neubu sax fu mu mëna doolit waye nañ koy bayyi wala xel bu baax ci soxna ram man nak bëgg na ma dugg ci benen dimension fuñu tolté mu suma ci exéma ci tafa dal man mom suma ñëw sama commentaire bëgg na ma dugg fu sore rek
1: ma sha Allah ci tafa dal solo lool moy itam bi nga jël moy foglu yalla lool nak ki koy baye xel moy ki xam li tax yalla bindiko yalla len rek la soxlu ci ñun moy ngeen jaamuma
0: deug la
1: kep di mbir mi reey reey amul len lu yalla déclarer ci ñun ngir ñu defal ko ko binduma nit ak ginné loolu ñu jaamu wacc wat ñu ci suufam si nga xamni ay représentant lañu ñun ñoy khalifa yalla fi ci kaw suuf waye mu melni dañu bëgg may iblis deug ci wax joju mo xon yalla niko wala malaika yi naka ngay jëlé ci sa suuf suuf tedd soosé difa wacc ay jaam ño xamni dañu moy yalla dañuy jëw dañuy wuruj dañuy jaalo yalla ne leen nopi leen xamna lu leen xamut ndax boba xamna ni ki muy wacc fi ku matadi la ku gattam xel la kuy bakkaru la waye ndax bakkar goge dang ci waro nur ba far ci lab te yalla dila talal ay loxo sa su nek wax ci alquran wax ko ci hadithul qudsi ya ibnu adam la wax yow doomu adam bi nga xamne yaakar nga ma ba woma sa su moy dina la wuyu neram bakkar yi nga def dafa bari ba boko don tegle ci suuf si mulal asaman si wala boko don dajale mu mel ay pepp souf heure bu tubé ma djegal la loolul bakkar bokale way li tax nit ki fatte yalla moy dem ba nour ci bakkar duggu ci ba jeex dafa am ayé bu mo wax kérok bi ñu ndor émission bi ku ci né lég lég war nay duggu ruq man kan diko laaj bopam alam ya'lam bi anna allaha yara laajat sa bopit afa hasibtum annama khalaqnakum abasa ni man yalla neena ndax da nga fokk ni te su'al la de afa hasibtum moy ndax da nga fokk ndax da nga yaakar ni dama jël khalim rek ciap ci da bin la pare boyal la bayi la nonu bo ne tek nga ni mo ne yalla de neena luma tañax tañaxi dana dajé wat ak mom bis bo xamni desuma recc ay loxom jam bi budé sorli ay jëfëm dana ko yamale yu biir yek yu biti leg legi xeyna nak sama gëm gëm bu ma wax la ku ne am nga loy neub waye japp na ni kenn rek ka jere neubut mu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni li nga def bu pare xam nako li ngay bëgg def xam nako li jallet xam nako dafa am ben way katu arab bu am lu mu wax alaka sirrun 'inda allah bainaka anta wa bain allah alaka sadaqatun taqfa la ya'lamuha illa allah ndax am nga sarax bo xamni ya nga koy def deelandiko sa digeunte ak borom kep bugo kep xam ken xam ko mo xam jef joy jef ci jakki ji la waye si wo loko de yaw la ak imam bi wala naim ba fa nek ngeen sekku ko ndax amna sarax bo xamni ya nga koy saraxé te yegle wo media bi ñu ñew talaloko ba ñepp gis nga koy jox dang ko def li waji lay talal karim julit bi nak bu deme ba tollu fatte yalla ci ay jëfam limi jëf kat neub ko nit ñi saxay gën mu neub ko yalla lolé xol bu waw la ndax nit ki manul la dara dudul def la nga wax waye yalla sañ na la atté sañ na xol ci ñaari kërëm yi bu ci nek mu duggal la fa ci coobareem kon julit bi ney soor yalla budé ci mbokki soxna yi nañ ma bal waye man dama ni ñom da melni diiné ak li xaju aju ci diiné seen yu neeku ci ñun mom dañu gëna wayefal diiné ba mardé tali té lima leni fatali sa su nekk moy ak ño bari ay privilèges ci diiné islam ji ak ño bari jamono jo xamni bu fa teggul won loxo deew neewu ñu ni mu démé duñu démé dé waye suñu taxaway bobu amna ci solo dañ koy tambulé ci bi yoonenti bi gëlemé jommi
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yéne gi déggou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
1: nañ ko topé nonou ba mu jeex ba fi ñu nekk ci ummahatul muridin seen liggéey bu reey ci l'islam kon nit ki lu muy fatte ëpp na muy fatte yalla lu muy dan ëpp na muy dan yalla ndax yalla moy bur bi nga xamni ci mom lañu jëgé dañoo faral di wax bu nit faato ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waye du ci faatu rek lañ ko wara wax julit bi war na yegg ni ci yalla la bayiko te ci mom lay déllu te bu ci del das koy tak sanguko jebbal ko boromam mu tok di xaar fofé nak yalla fay dogal lu ko neex waye war nga jif ci aduna jif jo xamni dana yaakaru ci sey jëm waye dem dana yaakaru sa digënté ak sa borom ginnaw ndimbalu borom bi subhanahu wa ta'ala
0: acca daaji nay am solo mu nek kaddu yu matamatalé kon nit ki war nay baye xel boromam subhanahu wa ta'ala ci fann gep ndax dana bok ci la koy dimbali waye dana bok ci la koy jappandal ay mbirom ndax fi jamono tor rek amna ci waro way yo xamni kilifay waro way ki sen biru lañu tok di contrôler auto bi fum nek ci aduna dañu xam auto bi mi ngi ci lié sangam mi ngi nangam kon kilifa ga tok ci birom yow di foglu fi alalam nek ndax safur biko yor lim koy wax moy réalité am dit asamak sun borom bi subhanahu wa ta'ala ta lolou ci ay pexé nit kessel la ko nit amé mëna tok birom jakarok image bo xamni fu auto nek dina xam auto bang bërepp sangam auto bang bërepp sangam kon lolou nonu nit ki man lolou asamak sun borom bi subhanahu wa ta'ala kon nit ñi war nañu baye xel seen jëf ci lu neub ak ci lu feñ waye war nañu baye xel seen jëfit buñu tejé seen buntu wacc seen loge ci tadju kon seen baye tafadal
3: ma sha Allah jërëjëf serigne mustapha jërëjëf soxna aram jërëjëf bokk yand ak ñun dafa melni li alquran waxone yonnte bi alayhi salatu wassalam dañ koy jëfëndiko wa zakir fa inna sikra tanfa'ul mu'minin nañuy fatale ndax fatli da fay jëriñ ajigam moy li soxna ci doon def legi xam nga ñun ñep nangu nañ ne ñu koy wax barki dembu bi son borom di bind doom adama ñu dajale ru yeb daf leen am ne alastu birabikum ndax duma sen borom
0: dëgg la
3: ki ñëk wuyu ci ciobaray son borom moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam
3: yonenti top ni ci top ci waye fofa lima fa yettewo moy ñi ci dess ñep wuyu nañ kon bi ñeuk moy nañ delu wat ci ne ñun de nang won nañ yalla moy suñu borom moñu bind ben ñaare bi day ñew ci li soxna wax legi bi ñu bindé lu tax mu bind parce que nit sax buy def dara dina am objectif am lu tax mu def ko
0: dëgg la
3: sa émission bi ñuy def ni liñ ci jiblu moy fassiyene jariñ ni and ak ñom delawat ak sun borom sun borom leen li tax ma bind leen nak moy ngeen jamm ma ben kon melna ni ñun ben mission lañ am ci kaw suuf sama son ak muy jamm sun borom
0: deug la
3: waye legi daf cey tek nak lo xamne dafa mata baye xel xejna bu ñeuk sax jangale tawhid waron na mëna jafé ci lek lek ci ñenn ñi donte da waram no yobbu sax ndax jambu yalla def ci xolam yermande xamne yalla ko bindu sa bu xalat rek won ko xam waye terewul mu melon ni da gëna yomb ci ñi yut ay lay ba ñuy jema set benen yoon muy jaar gëm yalla da gëna yomb camera yi nga xam mom lañ tal ñu ne fi luñ fi def rek ku ne no yëngo lo wax bu koy genn wat du ci yok dal bu ci wañi dal te sa buñ xeye ñom ñet dañuy taw de
0: waaw
3: kenn ku dañ mu jakar lo yow lo fi def ma nga wax légi nak sun borom daf na nak légui caméra yi sax légui fi ne bu courant coupé won man nañu def leen luñ dul gis
0: deug la
3: ñun buñ fayen caméra yi man nañu def leen luñ dul gis mais sun borom dafa bind ño xamné ñun duñ leen gis
0: deug la
3: xam nga caméra invisible sun borom ñoñu la muy malaaka yi nga xamné la yahsuna allah ma amaru wa yafaluna ma yumaruna duñ moy sen borom jëf sen digal borom rek ci lañuy sax mu bind ci ñaar ño xamne kenn ku ne ñi ci ñaari mbag yi mu atit ak raqib
0: raqib
3: ñi ci ñaari mbag yi lepp lo xalat ba lo wax ba lo jëf ñi ngi koy bind te yow bo dem bu ngon jot da ngay nalaw
0: deug la de
3: ñom duñ nalaw bo noppé bo yewol même noy yi nga ron noy bi ngay nalaw li ngay def ci biir lepp dañ ko jël te ñom ngon gu jot bu liggey bi noppi dañ jël rapport jëbul sen borom bis bo dem ba nit ki faatu nga xamne nenañ ak nom genn na israël jël nako ñu tej seeni dossier nak ñom paré nañu ak koku dem jël ci ba classé ko nak ca fa sun borom denc jëfé nit ñi lan ngay xaar wa kullu ma ati yawm al-qiyamati fa nak bis na ñew bo xamne nak kenn ku ne sa dossier lay indi tek
0: waaw
3: tay ji matinal bi mom dossier mbay tan lañ tek kitabal ji sun borom jakarlo mom kéro ba nga da gané abdu ne wé ba kéro bi ngay yuxel yuxel gi mujju ñu né dogna wacc beudi genn yéré yi wadjal tak yobu ca morgu ba lo fi def lo fi wax sun borom dañu ya def ni té li tax mu gëna doy war malaka yi koy bind ñom duñ moy sen borom dégg léw la ya sunu la ma amru bokku tak rapporteuru abdu yi nga xamné bu mala méré ci limay bind man na ci def lo xamé dalay déwal dolé wala suma la méré man na la yokal li ngay def suma bëggé ci yow man na la wañal nangam dédét ñom ni ngi ko défé seen borom sant ak non lañ koy bindé
0: dëng la
3: ben moy ñooñu lañ bind nga xamné ya ko def ñaaral moy yow ci gëmit da na la wone ya ko def ñettal bi nak suñu borom day kasse sa gëmi so bëggé am loy wax ni day té gëmi gi tanki né man ma xeyoon samedi bi sangam nangam dem ci asamariya tv
0: deug la
3: gaming ne waaw man de ma ron wax nangam
0: waaw
3: cieur bu ci nek yow day wax ba mu jige xulo ak ñom nan len mo ne yende bi may def nangam ak nangam beggon yeen sen mbekté tax ma ron ko def ñu ne la wax ga deug beggon nañ ci waye yalla na wax lo te ko yalla wax la wax
0: deug la de
3: mbokk yi nanu baye xel ci ne yag dañuy del ci wat ci mom inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joju wax su fekkon ne sa bu ñu xeye tank bu ñu tek dañuy gëm na ci yalla lañ bayiko fa lañuy delwat dañuy bayi xel ci lool limay teñe rek moy dafa am ben soxna bu ragal yalla bo xam dafa nekkon ci ben barab waye mu dem ba new dole lu mu dunde jafé ko mu dem ci ben borom alal non sun jamono ñi rek lañ nane milliardaire yi ne ko man de sama kër xalé yak jabor gi amul wolen té dal fi ne yoru ma dara mu ne ko man de li nga bëgg lepp man nako def waye faaw damay and ak yow songe nako ah munuko waaw munuko ndax man nañu dem fuñu kenn dul gisé pour lolu manam munuko waaw man dem sama kër mo dalu bikram mu duggu mu don legui nane ubi salam ubi negu biram tej yeb ah songe nako tej nga buntu yi munuko waaw munuko tej nga fep munako waaw legui buntu bi ci kaw nak monoko am nako sun borom
0: subhanahu wa ta'ala
3: waji di xolam yag ay rongonim tour monoko jogal mu jog mu yekati lim bam joxon jël ñaaram tekke mi super le tour
0: dak la
3: ngir moy xamne fu doom adama nek sun borom moko waye bisu kero git la ndaw ci dimbulé wajoju ci tawhid bim am moy nako noy def ak sun borom
0: dak la
3: kon nanu xamne caméra yi cassé yi ñi def té nak li tax mané ñun dal yalla mu sa ci seytane ndax fimne bo barab bo duggu fek fa caméra buñ fa def muy surveillance neew na ko ko xam ba nopi difa jël luñuy téré
0: dofu ñu ko tok sax
3: wa légui yalla bi nga xamne mo la bind ko ko bo la len te ki bu la jappone limi man mo yobul ci yoon du la ray waye ki nga xamne mo la bind te bu ko newon fi nga jëlé fi mu ray rafa te seigne blad da waxon ne amul kenn ki non ku sama mi bay
0: deug la
3: kon xamna ni aduna gi du sax way waye mu woor la ne yow yaangi dem ci ay denc dem ci europe dem ci ay dej dem leer len do fi sax li ngay def sun borom mi ngi koy gis motax lu seigne touba don jangale ci masalikul jinan moy dimbali nit ki ngir mu meuna am dundu aduna gu bax waye am dundu alakh gu bax lol moy lan innal lasi lam yakhsar rabbul alamin laysa bi alimin wafnar al furan manam xam xam bi lum bari bari pexé lum bari bari budé ragal yalla néwul ci biir du xam xam duy pexé abdjé la waye waxtu wo egge nak ci sun borom dimbali la ba ragal dara lu dul yalla lu sun borom bind daf lay ragal kon da melni waxna ko barki dem lu way di wut ci aduna alakhira la ci gën moy ragal yalla waye da melni li ñuy wax ci caméra surveillance yi lu am solo la waye dama japp ne dafa ñew ngir fatlinu nañu ndax yang ko wax sank muy laaj yoyu ndax du ngeen baye xel ci ne su borom melen bind ndax dalen bind rek pour baye bind len pour bind len deret bind na len malaka yi bind ñuy liggey ci ñun nga xamne bo me juroom ñaar fukkat amna ñaar ño xamne juroom ñaar fukkat yep dañuy bind ndax yalla daf leen bind ngir ay tiaxam kon japp na ne tam bi ngeen tay yakana lu am solo moy kenn ku nek dal war nga bo tejete sa barab yi nga japp ne ngeen lay gis ba buntu yep taye li so ndaw ci waxon buntu mag bi borom beut mag dal noy ref ak mom mom war sa koy xala dal inshallah
0: acca daaji ne am solo xamna tay element santé bi dañ koy daal di jéggelu waye danañ chomp touti doli ci walu transport dem bek dik bi ndax fi neex amna touti ay kalankalang ci xew yo xamni buñ paré nak doga wacc sur le terrain pour dekk micro ñi sékk walu dem bek dik bi ak ñi dem ak dik ñomit seenu doxalin ak seenu nekkin di am solo lool waye fofu lima fi ñëwé rek modi ci lu gatt moy big bi nga xamni serigne mbay limi signé kenn duko dindi koko bu borom yëkëté loxam ba war ko bind war ko signé ci fooy bi mu ko wara tek warna bayyi xel digam ak borom ta xamni limi def ci conscience bopam señ borom mi ngi ko tek ay gëtt bu dé dëgg la xamna bu do dëgg xamna day ag timit ba ci sunu way tak der yi ki nga xam dang ko taxawal ngir saytu lim nekké ndax yoon la wala du yoon bayyi xel sa digg ak sa borom bi subhanahu wa ta'ala bañ ko ci tek benn fina wala bañ ko ci tek benn jafé jafé li yor santane ci mom sa bu ko matale nga boyal ko mu dem comme ni la señ borom maye liberté ci li nga nek yow yoy tim day mata baxel bu baxa baxa baxa bax waye day demit ba ci lenn ti ñedd ñu bal ma fi nek kenn ku ci nek señ bay bu sañono wax deug sax dootu taxaw señ ko wax ndax ñaka foglu suñ borom bi ba jëfëndiko lenn ti ay jumtu kay yo xamni nit amé nako ci mom teyé ko ba tay su ko warona wax deug du ko agge moy xam ci fepp fu meuna doon ba ci sun beure bi atté kay sax lég lég nit ki ñak foglu sun borom gogu yobé ko mu signé décret bo xamni mbaamu def lu lo xamni mbaamu wax lo xamni da koy lèr lé ya li ni kër bu yon tay mi ngi bayyi xal sun borom bi subhanahu wa ta'ala ko def kon yoy yu mata ba xel la way yu am solo la yu mata sedd la ak soralé lég lég digënté nit ak employeur sax lég lég jëfënte am ci yo xamni bu koko bay won xel borom bi subhanahu ni mo ngi tek ay gëtam duko manam duko def lo limba duko tek li kon foglu sun borom bi subhanahu ta xamni lepp lu ñu def mi ngi tek ay gëtam loolu lu mata bay xel lu mata sétu la tay ji ni jamono tassaro ni bu ko ñen ñi xamé won nonu ragalé ko non yalla sun borom yaakar na du am ndax kon kenn du jël sa caméra wala sa téléphone bi nga xamni mo am caméra nga tessay buntu summi ko basset wi ki def vidéo yonne ko sa mbokk wala sa am di jam kon bu doon yaangi baye xel sun borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni mi ngi janno ak yow dila gis do def lool ta lolou après limi yobal ginaa bi moy bo waré wax deug do ko wax ndax japp nga ni soxna aram amna ci yow lo xamni bogo tuddé wala nga tuddu lu jëm ci mom mu gëna tégalako ci pench bi kon tay ana ragal sun borom bi subhanahu wa ta'ala ci sunu jëf waye ana ragal yalla ci sunu wax waye ana ragal yalla ci sunu nekkin ak sunu nekkin ak mbokk julit yi nga xamni mom lañu sun borom bi subhanahu wa ta'ala bolé kon caméra bi nit ko yor même war bi ci nek man nga sipi message ni ana tay liñu sipi ñun kuñu wax ni dañ na ak fan lay nek ak fan lañ ko fekkat ëlëk kon lu mata ba xel la kon malaka yi suñu borom bolel ñuy bind suñu jëf ak suñu mbir kon war nañu baye xer ngir noppal leen ba bu bind mënta ñak mu doon bind tiyaba parce que sank wax nga ni dossier yi ñi classé fofu amul sama cadenté amul archive de amu fa de archive bi gëna wër moy archive suñu borom amul kaggu gi dafa lak amul bibliothèque bi dafa lak wala nangam da am kay yo xam dafa tawte international yak ko de lolou amu fa xewul fofu tamit aussi kon archive yi li mata gëna mëna baxel moy sun digëte sun borom ëlëk yëmal xam ak bar ba kenn ko ne mu bicc le septéré ni le li sey jëf la won amul lenn loké tek du nungu ko taxam ni ya ko jëf lon sa digga sa borom bi subhanahu wa ta'ala kon nañu rafetal sun digënte ak sunu nekkin waye nañu rafetal sun digga ak sun borom dañu permettre ëlëk ñu mëna am dundugu tay waye dara ñu permettre le guide yomal xam buñu déké ñu mëna am rafet ñort suñ digënté suñ borom loolu dañuy yobbu kilifa gi ba ci suñ digënté ku baax ki nga xamni mom lañu am da nga seen ko xamni bu nekké ci penj mi atana jëfël señ Touba lu ne atana xanjo neena ci ay kaddu jeffe ko waye bu wété mom tundum jeff jeff ju safanok ndigulu suñu borom bi waye jeff jeff ju safanok ndigulu yonenté bi waye jeff jeff ju safanok ndigulab ki nga xamni mom la sop te bëgg ko ni moy cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba khadim son kon serigne baye lolé lu am solo la waye soxna ci tek ci lo xamni lu mu jafé ci aduna bu la muy jafal te yalla rek tax fi bari na fi ño xamni tay tay jima xew jakka dañuy joxe ndegu courant sax bu ne yulu bi jakka ñu ndek tal vent loy woné ni ñom ñoy joy ko ñoy joxe courant kon yeen non yépp timit day jafé jakka ji ñu yoral imam bi wala bi ñu yoral nañ bi dara sax dañ ci imposer won ni ñom kilifa lañ ci jakka ji am nañ fi responsabilité wala don nañ fi dara lo xamni ño tax nangam bi am kon ana def ta yalla tax ana fuglu suñu borom bi nga xamni mo ne ci lepp di baye xel lepp gën ñoo jige suñu bu mu xol lool tim lu mata ba xel la kon ñu def touru table rek tombante 17 jot ñu dugg ci benen ponk bi inshallah rabbi señ soxna ara wala señ bay
1: waaw mi ngi non def ta yalla tax gaay di legi il faut ñu woté wala même ñu ni imam dal day wéré jox na ko nangam di tax def ko ci nangam ngir won ni nit ñi ñoko def jo def nak nga xamni amato ci yalla am nga ko joxe nga ko ni rek ci ngelaw li waye gis nga ku yap yalla rek da nga def dof deug la waye yalla lu ko ñi yap so wew wi rek bu doon metti am jam
0: manam teer yep ko yekke mo
1: wallahi lazim dara du sedd ci yow te metti to yalla lay soob rek mu teggi ko wala mu may lenn ci cartonam ci li ñi wax ay médecin ñu diggal la garab bo xamne man nako safara
0: deug la
1: kon julit bi warna xamne yalla rek mo fi nek kudul yalla do yalla te moy bour bi nga xamni du gemmentu du jeex du gakkan du nelaw bolé la kay ambassadeur yo xamni la yakuluna wala yashrabun wala yanamun huma abadun mukarramun la ya'shuna allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ñom birib dib rek ndigal jeffe téré bayyi sen degré bobu ñu tolon ci yalla nak motax ñu yakkan ni nit amul sañ sañu ton yalla malaika du ton yalla
0: deug la
1: té gis nga yalla bax gi mu bax bo def ak mon dalay xaarub di ndax di ngutu budé lu bax ak mu bindel ko ci sansé kon yalla mi ñu may ay privilèges mu ñu may ay occasion yu bari bul ko daw saisir ko jamono yi bu fekkon da nga dégg ñun la ben opération amna promotion bo jindé jooni am ñaari jooni bo do lepp jooni sax jënd crédit di ng ko lepp légui bénéfice yi ñu yalla may ci bopom li tax duñ ko accepter té jëf ba jëf bax moy jëf té yalla tax neubutu man lima japp moy nit ta jara neub mais yalla di suko neub xamna li xew xamna ñakul ni yalla mom dina tim ab jam diko ré wallahi lazim dina ko tim ré takkat ndax da fay xamni
0: baara walu mu seen ko muy jëf
1: bu la wallahi mu ni jey sama jam bi ndax xamna ñun mom yalla kenn duko jaxal way ñun jaxal nañ ko dañu bari ay pexel lol way nak lim bëggoon ci ñun moy bakkar yoy ñu def di def atawado moy toroxlu gi yalla dafa bëgg koy toroxlu jëm ci mom waye gaay ndax talati nañ ko
0: dé
1: duñ ko dé wallahi azim té nañ xamni dara wésut ni ko señ bay di waxé kém yaangi dund rek wul bëtiku delu ci yalla dara wésu ci té bis bu ne mi ñuy taral loxo waxna ko hadithu khutbi rek waxat nako ci alquran bul nagu mukku ci say bakkar ba yakari bu jéggalu duma lay jéggal ku paré la pour jéggal la kon nañuy fuglu yalla diko fatiliko diko bayyi xel ku faté yalla faté nga mbeur mo xamni day teur waté dé day xaré dé wayé nak xamone na suñu deugër bop ba tuddi ñu ayyu sahlan al insu wal jinn wayé bis bobé nak da kañu wat ci suñu biir ndax xamna dañu bari pexé dañuy tek deal ñi ñuut ñaj mu ni ya ma'sharal jinn wal ins inistata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan kon yalla xam na ñi mu amal affaire waye ñu nit nañu yegni mom ku paré la pour détail ku ci né dana la ni taraw liste di wax ak yow ben par ben ba nga japp ni amul soxla ci señ bay wala señ basiru kon nañ ci baye xel bu baax ba
0: ay ja dajé na am solo bërg dembu dama dem ben denc menacement ben mak mu wax baat bu xoromu bo xamni waye la ngi cey jangaté mam dañu dox ci armée li bam yagg baqiya mune man da suñ borom jaxal na ma rek ko xamni programme du fausseté
1: dedet
0: mune ma xolama li kenn ku ne waxtu wa nga ñew ngey ñew waxtu wa wara jëssal du fausseté ki mom légui ñun ban taxawar lañu ram man nga yow lo ci jangati mune ma man kay fi dama jom ndax ko xamni ben programme du fausseté du échec moy suñ borom bi subhanahu ku ne waxtu wa nga mom do ko rombu virgule do ci yok virgule man ko kon nak liñu war mo ñu jëm xolal suñ bop ko xolal sa bop nak moy la jala santane nga ne ci sa kemt lay katan lamuy tere nga diko taw sa kemt lay katan
1: dul xara da ngay tele yow
0: dan lay xar sa señ bay
3: jerejeuf cheikh mustapha jerejeuf soxna aram ma tambale ci rek fi nga tambale won moy ci ki yalla may ndomba tank ba mu yor big bo xamne contrat waji tax mu meuna am lu yobbu kërëm ci la koy signé
0: ndaysan waaw
3: li dakal contrat bi moy li dak waji mo koy signé
0: ak la koy défaral mbirum ak la koy toroxal lepp ci mu ci la koy signé
3: dafa melni lolu da fay dem ci barab yépp budé barabi atukay yi atékay yi signature bi tax waji teud nangami at amna koy signé
0: deug la
3: signature bi tax ñu sañ ko bayyi amna ñu koy signé
0: deug la
3: fofu nak li tax temu tay bi am solo muy biñu tambalé ci caméra surveillance yi day continuer journée bi yépp
0: deug la
3: day ñëw ci fofu ndax ki nga xamné yalla dogal na cër bu mëna am dinañ ñëw nak ci ñaari fann benn bi moy cëri adina yi cëri al-akhirah muy kilifa diiné yi ndax kenn ku ci né yalla da la jox mbolo té bo né def leen la nga wax lañuy def soné bay leen la nga wax dañuy bay budé bu ñëkke ci ñi nga xamné ñoy ki signé contrat bi ak fu mëna doon ci suuf ba ca président de la république ci adna fu mëna nekké ku mëna doon na xamné lim bëgg signé jëmé ko ci nit ñi ñoñu ñoko fi tégal
0: dëgg la
3: té bañ ko fay tagit ci nigelu suñu borom nañ ko défé ndax ñaar sax buñu andé daño diglé kenn jitu budé da ngeen di julli même buñ tollo faaw kenn jité
0: dëgg la
3: kon digelu suñu borom la ñu né nañ tan jitt ñu bayyi seen bop ñom tan la
0: dëgg la
3: kon damay japp né man képp kuñ tan ci pal man japp na né ñala tan jox nañ la lo leen joxul yow
0: dëgg la waaw wër na dé
3: wala day wax na sama bop moma gëna du bañ na la mais kuñ fi fal rek defal nañ la yaama gëna sama bop
0: effectivement
3: fumu dëng fumay xam dé
0: dëgg na la bu baax
3: kon ñi bayyi won seen bop denk la sen big bobu ngir nga yoron len ko ci mamu ku ca wacc aw yoon nga bind ne wacc na aw yoon li la sart yi waxon ak texte ne ku wacc li lañ lay tek
0: deug la
3: ku ca jaar ci aw yoon nga jox ko la nga xamne dañ non ku def nangam jot ci limbara jot lolou lima ci bëgg wax moy kep ku ñew ci bureau te li texte yi état bi teural yoon ne bo defé nangam nga wara am nangam ka yor signature bu ca defé lu wuté ak lolou du yaak mom legi mok sun
0: borom la
3: ndax mi ngi tambalé jël sa ak tambalé jël sa ak té ak joju gis nga tassou siar mok kun kati man dama wax né waxuma mourid waye julit yépp dañ ko wara jang
0: deug la
3: gis nga seigne touba ma ngay wax fofu né yalla dana duggal payanto ci bis bu mag ba yegg ci jur gi ñi amone ay bejeen moy big bi yow ya ko am manat signé man munuma signé damay dogal bi nga signé ñu dakk ma aram mako dakk jang ñu waron ma jël nga signé jël aram moy jël nga sama ak jox aram
0: deug la
3: seigne touba neena yowmal khiyam juru gi amone bejeen dan morom ji ci ëpp ko dole nan ndox mo xamne mumu ko won mom kenn lek lu mu wurtuna lek bala mu len di jëri ñu nek ngelaw dana len déclarer fokk be jëndike saxal ko kim bu daan kem lim ko daanal
0: kem lim ko daanal
3: legi yow mi signé ngir ñu dakk waji tam woor la ne waji waru ñu ko dakk yow ya nga dakk sa bop ci yermane yalla
0: wa deug la
3: bu dé dañu ñëw ci non la koy topi nak ba fep ci mëna doon rek fu fa am signature bo xamné ni takoy def muy contrat bu ñuy signé muy kuy def visite médicale nga signé lu bokku tak la nga wara signé fu mu mëna doon rek ko xamné ya dogalu barab ba ci né li nga wax moy am da nga wax lu wutek la yalla def ci ak manu ngir far ak di wala meredi ya nga lor sa bop bo legge ding ko leral sa karam borom
0: deug la
3: bu le doono ñew ci walu li nu bok muy diine ji li tax bu ma la gisee wala ma gisee seigne diw sumi sama mbaxana sumi samay dal dugal sama loxo ci sama pos genn dara jox ko egg suuf lolu jëmmi sun borom tax ma may ko def ndax mom momit nak may def ci mom lolu suma lamone sama poste yi genn 100,000 dem ci genn kilifa joxoko te amé melokan ak mandarga yo xamné wour nako de l'islam téré nako su fekke waxuma ci lolo dara jël lama ko don jox sante ma ci gëreem ma ci dana ko lay ak borom
0: effectivement
3: ndax la waronu ñëk moy yegal suuf ma yegg suuf mu ne ma tagul ak nangam ak nangam ak nangam da jox ben anecdote seigne cheikh sila doomi seigne madi bisil fi daru dos la nek yalla yalla dool yermane ma djegalam da tok ben talibem tukki won dem bitim rew ci bu ñuk xam boy tukki mi ñib ci lam yek jaaro yek
0: ak cene yek xedi
3: cene yek yoy day ki mom waji bimu ñewé tak baat bi bamu fess ak loxo yi bimu ñe bëna jey seigne bi loxo bi seigne bi ci bob nobi la ñoo bi xëc ko mu ñew ni mu nako tekki li nga tak lepp bu su mil ci baat bi din la ci ki mu jël tak mu nako goru takal yi dogo jël loxo nuy ko
0: ndaysan
3: wa ndax legi jamono ji ñu toll ben way bu yoré 500,000 wala 500,000 ñew bimu ñew ben nopp yi lonku ci ay affaire tak fu ne dara ñani sa seen tuñu ko mëna seen bakkan mais comme yor na xaliss ndax bu ñëwé dañ ko luñ ko wara wax
0: lay sax gaay raxtini diw ak meñ sersi nañ ko bayyi xel ba bu exé mu exi mu jall ci ndax té ra nga jëmi dalé
3: kon nak su féké mom waxut koku lako sun borom wax la won ci digam ak mom ndax yalla tina kon cër bobu mo wara ñëw indi jox ko
0: deug la
3: ndax li wër moy wax nañ Seigne Touba nit da na ñew ak melaw mu wut ñewé mënako na genn
0: deug la
3: am nañu wax na topal sama baram walé gu féké sun borom mom mi nga xamné mom ban wax nañ ko légui mom moy atay fi té néna la ku ñew ci yow wax ko ni Seigne Touba yi nak wax nañu sérigne nim wara mel té masaliku jina lay dajé ci mom ba tax nga wara mel ci mom Seigne Touba lam waxon né inna allasi lam yakhsara bil alamin laysa bi alamin wafna al fon joju manam dagal yalla waxtu wu genné ci nit rek xottuma fa dess kon dafa melni tem bi ak tombe bi ñi waxtane dik na waxtom amna ci ño xamne nak dañu ñen ñi dañu xamul ñen ñi dañuy fatte ñen ñi setané gor mak nak mo leen di fekk te lolou faaw ñukoy nangu setané mom nak ñun lañu fasiyene ginaaw Seigne Touba mom tolam bi da dem ba fi setané taxo mu sanci fa te ñetti wos yi ci tolu Seigne Touba bi lañ ko sanci non li ñu fasiyene moy ñoñu setané jël nak bëgg leena jaar le fenen lañ bëgg ci barab bi ku nekk ci sa bopam ci ne da wara xamaat moy kan lan motax yalla jox ko responsabilité war nako laaj bu ëlëgé ba jotaay bi tax mu am lo xamné da nako ci doliko ci lo xamné yima wax Quran signé lo xamné woor na la né manou nga tuup ko te dogu né doto ko def te fassiyéné li ngay signé wat nga tekk ko ci manou tay ñaan yalla yërem ko xamné it nak da nga yelis mbolo te la war sa digënté ak ñom ci dalo leen ci yalla ndax Seigne Touba kat Seigne Blaat néna Seigne Touba da na wax né sa bu len melaw aduna beugay genn ci yalla akub yontam dalon ci sen bop fasas bu len ko wajj takke ne Seigne Touba la wax nañu deg jef nañu gis bin nañu jang kon nak tere yim bind ni bayiko fi waren niñu wara ande ak melaw niñu wara demé loli kenn ku ne ci nun na ci bayyi xel ba njabot gi mu andal ak niñ and ak ñom suñu dikké bu jog buñ delo xamni ki de kilifa la nga dem ci genn kilifa and ak nit nga genn na Seigne bi ki de bu Seigne Touba ñoon soppo dox lol nak bo gisee buñ ko waxe mu reuy lol amana amna ko xamne bu señ bi di ko dana ko ne fi nga nek yow dalu ci tol ya kon nak lolou nak yakar na ne ginnaw señ bi daan soñe nonu te mag ñi la daan soñu ndax amna ben bis muy waxtaan ak mag ñi ba di len xamal fuglu gi ñi fuglu sun borom te mom lañu sax ne lan ci mag ñi taf mu len nan ngeen di wajale de ñu ne ko mbacke nun dey jant bu fenk nu yakarne bala so daan faat

0: bol dafa yalla jox ni xelo bi lool
1: deug la
0: kon nak nañ foglu sun borom te bayiko xale inshallah
1: daji nay am solo foglu gogu sax day ñew ba ci message
2: Assamadia FM fréquence 102.9 Yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
1: wala mu tay wax ca medical ba dana wax lamu xam mais bari wan tay ñu sank ñoo xam ni la leen sank loolu ci la bokk kon koku tay diran bi mi signé wala diran bi mi yore li mi sayto mbir mom ndax amna ta fek señ borom gën ko xam loolu digënté bobu la na xajna ci kon mbokk yi nañu sétar suñu bop sétar suñu digënté ak suñu borom waye xolaat suñu digënté ak suñu morom bi doom adamay bari nañu ne ci lëndëm go xamni kën téggu leen ko kudul nit ko xamni wërsek la top faté suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax dañ nan xol leen ñi gëna xarañ ci loolu ñu yobul leen pour ñu sétu loolu kon ñi gëna xarañ bañ boole la ci yow boole sa bop ñi gëna xarañ sa digg ak sa borom ngir diko foglu waye bul top pay mutum aduna ba tax nga jël sa big signé lo xamni leer na la yaa wala nga defar medical bo xamni yaangi sank doomu adama bo xamni bir nañu la yow lañ koy tuumalé yow sétu kay bi nga sétu woné na ni dara du ci dëkk mba sétu kay bi nga sétu woné na ni jamono biñ wax ni mom la def loolu ak jamono bi nga xamni mom lañ ag ci soxna ci wala mom mo jëf joju def na quelques semaines wala def na un mois wala kon ragal yalla gogou ak foglu gogou nako nit ñi baxel ci suñu barabu liggey kay danaka galankori fofu rek la juddo soxna ram
3: machallah amna solo fi nga wax ni rek ci jafé jafé fexé ba duggal nit ci yoon dafa bari lool legi
1: deug la
3: ku ne ci xeyna mën naam sax lañ tay ñott amul waye day dem ci mu yakar ne mo koy saytul guer daal di dugg
1: effectivement
3: bari na ñu ne ci prison bi ñoo xamni tuuma liñ fa yobbu
1: donc
3: ci ay tapale yi rek jëlu ko yit xoss xossal te danaka yoy bu la ci yalla xasse tegum nat yu mal xiyam rek ngay sété
1: donc waaw
3: kessak la la wara na sétal moy médecin ba te mo la far duggal kon lool nañ ci bayyi xel di ñoo ko sin signature yoy dan ko signé wat
1: waaw
3: te dan leral yalla luñ ci jublu won ndax imagine yaq nga dundu doom adama leg leg ci ñi mi dal sax ay nuñ koy waxe ay borom mi keur lay doon danaka nga fexé bu duggalen kasso seen keur taxaw suñu njabot taxaw lolou ñu war na dundale ñoñu muju tumu ranké jojju ak ku ko ñëmé kat war nga xamné ku ñëmé yalla nga té mu yaato réew met ñi jité réew mi dañuy xol ñomet seen ak yi nga xamné ñu jité té ñu seeni kaddu jité len wala seen ay xop ñuy dawal yermane ci ñom ba yeen décret yi ak yeen jëfëndiko yi ñu jëfëndiko ñu xamné ki len ko jox mu yalla mëna nako rocci jox ko ki neew doole bam ko bëgg xexa doole joj ci kawam ñu diko soor bu baaxa baax kon dal ab julit na xamni yalla kuko jégué la ndax day yeur xol te wax nako bi may doon li ñu def dem yalla xamnako lu tay li xamnako li nama def suba xamnako
0: fofu sax doguma la def na ne buñu del waté ci vidéo yi rek ak archive yi dinañ gis ne amna benn jotaay bo xamne bu amone la genn kilifa gu baax gu am kaddu ci réew mi ñu koy cher baax Seigne Ibrahim Mbaye Pekh di wax kéro président ne ko da melni yow day jamono ye ci ginaaw da melni décret mo la dugulon ci barap nga tok mënu fa jog tay yow ya signé décret
1: deug la
0: tay lo wax ak lolu ñuy def moy deugal li nga wax ci ne leg leg yow mi ne ci kaw di signé man na am ñi ngay signé ki signé won décret bu ko dugul fele bu del ci wat ci yoon tay mom moy jox na ñu ndigal wala mom moy kilifa lolu kon day melni rek mbir yi dal su borom comme day gëna leenum ci lèr di soppi mbir yi di def nit ñi dal comme sa bokk dana ci am solo loy def ak nga nak sa bokk jël sa place tek nga xamne li nga bëgg def lolu yaakaar na dañu dimbali bu baax baax
3: wallahi ndaysan lolu la wax mbubu mo sul jël lo bu ko solo sab nawle
0: machallah
3: te mat na sur bu baax baax te yalla kat ni mako waxe day yir suñu xol yi li ci neep xam nako fimne li ngay wajal altine emission anda sabax bi xam nako bu yag ci cartonam lay neex mu agale ko wala mu dokko te yalla nako agale ci jamm kon dal nañu bayyi xel ci suñu bop li ka ay julit lañu te julit mom lu baax lañ ko xamé ak dimbulante na'awnu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awdu 'ala al-ismi wal 'udwan nañu dimbali ci mbax ak ragal yalla ñi tane ñen ñi nañu dimbali ñen ñi di señ tuba waxon nak dem nek nañ ci jamono jo xamni mo gëna yees ci jamono yi za zaman akbar zaman ndax moy yalla day bari day bari wuruj bari mak ñi amatu ñuy yërem ci goné yi waye goné yi wëgatu ñu mak ñi lool nak li ko sëriñ bi tënki won ne buñu démé ba tollu fa té la chaque année ka ñu ngi fi moy

0: للباء والراء يا مراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعته مع باء بعده راء به وفارقني الأسواء واللؤما طرا وبه فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: lepp lo am ci kaw suuf ci mbiri aduna yi mom ab yéfer am nako bu ëppalé lako ba ci ni ñi naté moy borom mbolo ak ko am mbolo mbolo amul jëriñ iblis mo ëpp ñepp mbolo xam nga iblis fu woté ñepp ñew est ce que loolu tekete lu bax la té itam manam ruhaniya ab murid day fess den ak ruhaniya ruhaniya moy liñu spiritualité moy wëtu yalla ak ruhul ak azkar yoy moy tax sa bis mana fess den ak
3: ruhaniya FM fréquence 102.9 yene gi deglu Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
2: matérialisme moy nit ñi dañu mujj légui nit ñi natte nit moy ci manam mbirum adunaam auto yi mu yor wala ciol gi mu ciol wala kër gi mu dëkk wala liggéey bi mu am wala lim jang man diplôme yi mu jang xam nga mag ñi fi indi won ak Diop Serigne Touba gaay bu baax momé ak mag ñi andon kenn ko ci amul diplôme amul diplôme légi la xew mën ta ñag nak baxna ndax day nat xam xam way jublu ne mu fi ne am nga xam xam ñaaral ba jamono nga ñew tuti diplôme yoy da naka sans ko xoma dina am ndax fene tay lepp lo loy jang son ci lol ay at fi ne ni gëna yomb xam mom jumtu kay gën nako yomb légi nak lén rek moy li nga xamne mom jumtu kay yi mënu ñu ko pirate mom moy xam yalla ak jégué yalla ak ag ci yalla ak xaritok yalla ak yalla bëgg la nga bëgg ko bëgg wër loolu mo mënta am pirate waye xam xam bo mëna jang ak lo ci sonn zone ak lu compliqué iya yi xew ni intelligence artificielle yi mom mo mëna la ci xam lo xam da ngay mëna ko ci geejju fekk xamoo ci dara motax est liñ wax ruhaniya moy moy reer ci bir bir ni moy li nga xam ni boko foré moy bo amé yalla ñekato dara waye boko ñaké nak amato dara lepp lo am ci kaw suuf ci mbiri aduna yi mom ab yéfer am nako bu ëppalé lako ba ci ni ñi naté moy borom mbolo ak ko am mbolo mbolo amul jëriñ iblis mo ëpp ñepp mbolo xam nga iblis fu woté ñepp ñew est ce que loolu tekete lu bax la lélé nga gis nit ñepp jëm fi loolu bu mu la taxa jëm fofu ab mouride dama ko wax at yépp ab mouride day am ful lañ ci bobu bu ci gën lu nit ñi jëm rek lu nit lepp wax baxna dédé barna lu nit ñi wax lo xam dara wëru ci walakin akthar an-nas li ko sun borom waxe ci alquran bu ne akthar an-nas li ep ci nit ñi la yaqiluna lay wax ak la yu'minuna ak yene deme ma nit ñi mom li ci ep fañu jëm wayin tuta akthar man fi lardi de nga yudil luka manam ñi ep ci nit ñi bo len topé manam dañ lay sank indi reeral kon materialisme itam lu gën ko woyofal man lolou tekkiwul ne do sol cior gu bax do dekk fu bax man lepp man nga ko am waye nak bu ag ci xol bi xam nga Serigne Touba xol bi la wax fan fud yadal qalbi li zuhdin fiha man xol bi ci ngay gene aduna ci ngay gene aduna lolou nit man nga ko natte ci tay ñi ngay fonk lan motax nga fonk len ndax yalla tax wala dañu am alal wala dañu am xam xam wala dañu nangam ñi ngay xeb lan motax nga leen di xeb ndax dañu sori yalla wala bok dañu ñak rek wala bok dañu fëlwul pal sangam wala bok seen melaw aduna seen situation aduna dafa amul jariñ loolu fi ne bari bari bo sétantal rek de nga mëna gis te fi ne yentibi daal wax ne rubba as'asa aghbara de nga madfu'in bil abwabi am ben riwaay bo zitim reni borom ñaari sagar yo xamni de nga kawar ga day bari fundoñ jëm je ñang lool ba kenn mënu ko gis mu doon ko xam tekku dara ci bënd ni buntu bu mu fugg madfu'in bil abwabi moy buntu bu mu nara dugg ñu ne ko arrière am fi ne fi bu xew amé sax ku sur yéré yu am solo fi ne bo ñëwé daana kenn du la fonk ta fekk yoonte bi neena gañi deug deug manam madfu'in bil abwabi buntu buñ dugg duñ leen ubbil ndax seenu melo zitim reen ñaari sagal lañu yor bubu yo xamni amul solo te kat law aqsam ala allah la abarahu moy ñom la yalla diglu ci kaw suuf kon dundu gi lumu yag lumu kër ji bari lu rir mi bari lu ciowli bari fexel ba yow aduna bum ray yalla ci saxal bum daan yalla ci saxal bum daan Seigne Touba ci saxal bu dara xajamal sa digal Seigne Touba lol nak bo gisé ni ci soñé at yépp mang ci soñé ndax ni mako waxal bari ga yo xam da nga len xamone xam len ci pass wax digal ñu jambaral way ay rirum politique mi fi jaar mo yaq sen pass ñu xey suba nek ci leneen señ bi la lay wax bu mujj nak danaka fi ne mom pass mom amatuñ ko sen lepp yaq lol señ bi aduna jar nako ki ngay andal lum bari lum bari man bu fekkon tay mom moy ki gëna bax ci rew mi gën ci mëna défar bu défaron rew mi bam melni panal yow ta saxol yaq bu défaron rew mi bam gëna jek ta saxol yow señ bi yaq yow lum lay jarñ yow ñak nga re señ bi ñak nga aduna ñak nga alakhirah na aduna amul jarign am aduna kesse amul jarign li am solo moy am yalla Seigne Touba nak mom moy buntu bi nga xamne ci la ni wuté yalla ci la wuté ngeureumul yalla lolou seigne dara waru ko meuna xadim ci yow adi xam nga mbirum politique dañ ko jaxse ak diiné bu ñëk politiciens ñom moy ni mu wax ne fa in tajtasibha nasa'atka kilabuha ñom medum aduna mom lañ da xëccoo di ca waxante seen mbir way dañu mujj nak ñom yemuñ ca duggal ci nit diiné yi ñen ñi lañ ñak ñu japp na ñoo leen ko xañ ñu leen di jabolisé ak di wax ak ak am ñoo xamni manam ci nun ñi la nekkon xeyna ñak xam tax ñu dem topi gaay yoy mujj nak ñak na di li ñu nekkon dama ko wax lu bari nga xamne dama ko da misal ne gaay yo xamne walen xam ñu bokkon di dox ñu nek sa ginaaw way da ngay gessu rek ndekete gelaw du yobbu na li fenen waye nun nak lañ jema sax ci yoon ku ñew fekk lu ci ku dem bayilu ci Seigne Touba itam duñ ko jëndé dara yalla itam mom rek lañu jaamu mom rek moy bu mom moy ki nga xamné itam mom lañu sakku ngeureumam ci lepp rasulullah itam moy dawam bi nga xamné diinem ji ci lañ ko seen nek moy diin l'islam so duñ ko genn mukk waye itam duñ jëfëndiko dara itam lu genn degguk sëriñ bi ci l'islam ak njubam gi itam lepp lu señ bi diglé itam ci lolé la ni jëm sax suñu kem katan donte mënunu lepp bu ko defé nak li ñu dimbulé ci lolu moy fexa ba kenn ku ne amu dog yi bo gisé mën ta ñak moy dundal sa xol moy tax aduna wayef ci sa xol moy tax yalla gënal la lepp lu may mom moy tax lepp lu naqari yalla wayef ci sa xol tamulé ci dogu gudul ma xos bi ak dogu khassidi yi na khassidi yi momit ak dogu bopam la bo xamni dafa bok ci limi def mo day tax nga gëna bëgg Seigne Touba te Seigne Touba loko gëna bëgg gëna jarignu waye amna yenen askar yi ci yoon yëpp itam lepp lo xamni nit yor nako ci rek mu fonk lolé lum tut tuti manam mu wutal ko waxtu wo xamni bu koy jëf mom kep lay def and ak tewlu kem katanam bañ ko bolé dara moy li mo xon xana xalwa jërut man waxu ñu ngi manam am la ñu xalwa juz'iyya wala uzla moy donte fanwer mi la yo xam da ngay tok yow kesse fay telephone yek lepp jeglel ko sun borom donte da ngay def lu tuti la itam digeunte sosé mom bul ci bolé lenen bu jare nga tecc buntu sa nga tecc buntu wax ni keut señ bi ni ñu def di la fu lañu wolo fa ki moy boy dun bis bo faado ñu xol ñu and ak ñenen yow bo di jëndul sa bop bo faado da nga am jafa jafa bo topé ni ñi ni bo faado da nga am jafa jafa motax li ngay di jënd sa bop nak moy am dog bo xamni ci bis bi dang koy saxal te jema and ak tewlu ci li ngay def bo dé tuddu yalla nga xalat de nga maguk yalla gi bu la jafé nga teunk sa xel ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu la jafé nga teunk ko ci serigne bu mag bi lolu lañ wax istihdaru sheikh lolu mom ci jël ben wërd bi sax mën ci ñak waye fi né makna yi ngay jang ni lé rek manam man na am solo ci boko téwlo waye man la yubbu fenen itam bo dé agé ci istighfar nga téwlu sa bakkar yu bari sa gattañ lu ak sa doyali ak say njumte yu bari bo agé ci jullu ci yoonte bi nga téwlu magu yonentou sallallahu alaihi wasallam ak bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak li ci aju bo re jang alquran nga xamne yalla mom yow lay waxal mom bu japp ne kenen lay wax xam ñu bari ci kurel yi xew legi li seen jafé jafé moy li yalla lay wax ci alquran ci ay tekko day japp ne ñeneen lañ jublu nga ne seen bop mom tax ñu japp ne ñom fekk lool nak mom moy woru dañ wax woru deug moy lool yow japp ne lu yalla lay ay yow lay wax ku yalla lay tekku yow la lu yalla lay diglé itam ya ko yow rek tax manam lolou dalay jural ab mourid wax ci deug deug day gis sikam way du gis sik kenen lolou seigne touba da wax bu deug deug manam du japp ne kenen amna sik bopam rek lay japp ne mo sik bo kasfu seigne touba da wax ni ñaari kasfu mo am al kasful mufid ak kasful mubid kasful mufid moy bi lay wan sa sik bop kasful mubid bi nga xane mom dalay alak kasfu bi nga xane baxul moy bi lay wan sik ñeneen ni bobu kasfu baxul kasu bi bax moy bi lay wan yow say jangore xol ak sa sik ak sa doy war ak yene demé bu ko defé nak ñu xamné mourid mom fi ngay xamné yaangi dox ci yoon wi moy say jikko nak jikko moy natuway bi lu sa jikko gëna rafet xamné yaangi gëna jégé sëriñ bi yaangi gëna jégé yoonte bi yaangi gëna jégé jaam bi yalla gëna bëgg ci kaw suuf jikko moy natuway bi yonte bi sallallahu alaihi wasallam bi ko sun borom di tag waxut ne day julli lu bari de wala day wor lu bari lolou ñu bari man nañ koy def waye li jafé moy jikko wa innaka la ala khuluqin adhim batana gis nga yonte bi wax ab julli deug deug ab julli da wane al muslimu hadith bobu seigne touba daoud wax ba agal fi ne te jangku wax na seigne basirou neena sayu ma sa waxtane li cëpp fi ngi koy jéxale moy hadith bi al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi hadith yo xam nga dañ koy nuru sa hadithu nga xamne ci école ba nga ko gëj jàng fi ne kenn du ko fatlikou te moy li ëpp solo nak ci liñu wara japp ci wax yoonte bi neena julit deug deug moy ko xamni nit ñi muccu nañ ci ayu lamiñu muccu ayu loxom fi ne man nañu muccu sa ayu loxo xam nga loxo mom bo jëlé nga nay di fan ni loolu moy terroriste nga xamne waye terroriste fi ne du loxo gesse amna terroriste yo xamne ci lamine lañu terroriste nit ñi moy li xaw ci rew mi rek ga yo xamne mom terroriste nañ ñep ci nosé seen bir ba kenn du leen wax benn baat du leen way wax señ bi manam ñu songano la loolu terrorisme la xam nga mbiri mbiri politique man bo gisé at yi mu sof ma lol mbir fay ñoom señ bi dañuy jaxal dara yow dañuy yaq lu bari bari dal yaq na lu bari bari señ lol na ko ci faatu kenn mën la té dem sa waral manam politiciens yi sax fi ne jëw leen sax ëpp na def waxuma la nak manam dëkk nak ci xass ñeneen xam nga politique mom seug japp na li ci doyna ci fi ne bo nga set ko xamni japp nga ne mo ci gëna baax bu wote jotté nga watel ko way yeneen yi ñuy def lo nit ñi bëgg leena occuper ci lepp seug bi lool ay tiaxan te ko den top dañ la yakal aduna lañ la yakal alakhira te dara ñu leen itam ci li ma set itam da naka ko ci wax ba aksi bu aksi ci bobum lay nek ak ci yeneen mbir ku meena li jëtte lepp it amul faaw dana jëm itam kenn ku fi meena nek da nga jëm dara ay mëno lepp motax lool faaw nga jëm ko koy fal ci sa xel ak sa xol am noko japp bu wote jotté nga watel set ka ci gëna japp ni mo ci tan nga watel ko bañ ci def sa dund gep nak mu bañ la jaral itam yakko kenn ben doom adam rek waxuma la nak di xass keneen mom té liñuy wax lu ci bari do lu wër kon lolu señ bi yoonte bi da wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut hadith bobu señ touba dawud waxtan ba jeexal te jangu kep ko gëm yalla gëm ni ëlëk amna nay waxu yiw ba mu nopi waye wax kenn ab safan lolu mu ëpp na def ci genn anam gu mëna do warfe mbiri aduna yi mom amna ci doon ci yow lay dem lu neex man nga cyane waye nak bo waxe ba sank sa ci aduna mom ëlëk toño kenn sa bop ngay toñ lolu tekku ne dañu wara bayyi lolu baye ko gaay yeb manam ci bisal mburi man nañ ci ne waye aw nekkine da ci am mbir mu ne da am anam buñ ci wara nek bo yeme ak ñepp aw nekkine rek manam yaak ñepp yam murid jikkom ak melom dafa wara feñ ci leppam moy teggine yi señ touba da jangale dafa wara feñ ci jëmmam feñ ci waxam feñ ci jëfëm feñ ci leppam yow bu ci kenn nekkuti jëm ci nek ndax jamono ji mom lene day gis lu mel sun yoon wi rek gis fi ne ñu jekk indi ciow lo xamni ñeen gaay dañu wax yoon wi tass na ko fekk yoon wi señ mu tass ci ñaari ban ak ñet ak yoon wi mom señ bi manam mënu ko yaq xam nga man nit mo ci yaqko way yaq dara ci yoon wi kenn mënatu ko ci kaw suuf deug na señ touba da na wax ne ci mujj gi manam yaqko la fi baye way yaq mom jëlé na ko fi man tarak ci nit mënatu ko yaq ko ci mana dole ak no ci mana tole ab tere bi kep nga ci yoon ay tere bi rek fi ne señ touba moy señ bi ku la gëna jub nak gën la tégué ci yoonu njub gi ak li señ touba bëggoon xam ne koké mom roy way la ci yow man nga ko japp fonko ngir yalla ak jëm señ waye keneen ku melene nak nga manu ci mom niko señ mudlem jëw dagan señ mudlem ngay jëm moy yakana moko da wax te señ xarit mi way ko moy kuma ci gis nga aw ci yoonu señ ba ma jël la def ne señ bi jox la xol bi kuma gëssit nga aw feneen ma def la am bokku talibé té am fu té am nak fulla non lañ ci doxé da wana sëriñ lamine jëm moy mu baax ma non na doxi ñu yoonu sëriñ bu mag bi moy né kuma ci gis nga aw ci yoonu sëriñ ba ma jël la def ni sëriñ bi jox la xol bi kuma gëssit nga aw feneen ma def la am bokku talibé té am nak fulla moy l'imam cheikh wallah wax né yoonu ñaar fi né moy roy ak rombo yow li nga xamne xamoko bu ci jema tadel sa bop rom ko bul ko jefe nak boy jefal li bax li wer señ touba da wax ne wabil ma'asi la tuti'a makhluqa bul top de nga mo yalla bul ci top bindef motax yow sa projet bi mak bi gëna reuy ci projet yi na doon yowmal khiyam projet bobu kep mo am solo moy projet bo xamni tay bo ci liggéey bam jak sa aduna dana jak sa alakhirah dana jak projet aduna yi manam bu jégué itam njariñ li manam man la jural alkandé ëlëk kon projet bi gëna reuy ndax fi né man nga am projet kër faaw mata wër kër aduna shëpp nga def ko ci kër gi no amé pak no koy tabaxé no koy défé ki ba dé fekk la ja nga faatu señ bu bu la yalla jappé da la duma ndax yalla indi wul fi ngir nga tabax kër kep am ñoo xamne seen projet yépp mbirum commerce la xam nga no taxawale boutique bi wala liggéey bi wala société bi nga nekk sa aduna sepp nga def ko ja mu jar la sax faat ay waxtu lu bari ci mbirum de nga lila yalla gal nga man ko wayfal ngir manal projet bi am ñoo xamne am jang lañu am projet yoy yépp baxna waxu ñu ne bonna waye da wut sa nekk sa jubloy bi gëna mag ni mu ko waxon ci jëlbeen bi motax projet bi gëna mag ci projet moy sa ëlëk de nga ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad ko sun borom wax manam li projet bi ëpp solo moy projet bu ëlëk waxuma nak projet politiciens yi mom nga xamne señ bi ci ëpp ay tiaxan dama yo xamne dara wëru ci mom ay nax kesse ay naxé kesse mo ci ëpp ay mu waxuma ko li mu wax ni projet bi wax moy projet sa kër ak sa njang ak ak sa commerce yoy yu am solo la yu mata taxaw la itam yu mata jëm la itam sa kem katan waye nak na nek bu mu nek li gëna reey ci li xamane lolu jumtukaay la yo xam du sa jublu way li la taxaju deug moy am ngeureumul yalla lolé nak la la koy may nga xamné boy wut kredit manam loy yep li la ci dimbali moy yene ji ngay doxé manam lu ci né def ko jaar way ngir ag ci ngeureumul yalla lolou ci yene ji lay feñ kon lolou mo doon gattal waxtan yu melene guddal na waye amna lo xamné damay bëgg nu waxanté li fi né man xamna né awuma solo waye fassuma yene reeral kenn mom mom la am yene suma rere itam yeen duma len reeral mom suma doxotit dina jëm ngeen dox suma xamul yoon wi dina jëm fexa ba yeen ngeen xam ko suma agguti dina fexa ba ngeen ag insha Allah ta'ala li tax ag nak nako seigne madlamine ngay jëm moy bu baax ma da waxe moy yett la kaw da ngay gor gorlu mom mo ci jitu waye ne da ngay yanu la nga atal tay doxé na nga mané té dëgël lo sun borom tabaraka taala ay mercé ci dool itam té fonku ay téggin itam téggin moy maye yalla loolu señ tuba da wax téggin moy ruhuk ak murid ku la ëppalé ay téggin rek mo la gëna nek murid dëng waye xol bi itam nga xamné moy sa capital xol bi fexal ba yalla fess ko del ak yoonte bi ak serigne bi

0: ngi lay jaajeufal bu baakha baakha baax kon seigne abdoullahi dañuy tabbi ci tambe mubashara li nga xamne mom lañu fassiyene waxtane muy jëm ju baax ju tedd ji nga xamne modi seigne abdoul hakim mbake mom cheikh mahamoudou bachir diko xamne yaakarna nit ñi yag nañ di deg autrom yag nañ di gis jaloorem jëfëm itam doon lu tasaro mu bok ci jami suñu borom tabaarak wa ta'ala yi nga xamne leggel nañ suñu borom leggey bo xamantene ju dut far waye histoire du ko fatte kon buñ bëggona xam kan moy cheikh abdoul hakim mbake mom cheikh mahamoudou bachir jëm ju mag ju tedd joju seigne abdoulaye
1: jërëjëf sëñ mbake sëñ abdoul hakim tari nga ay ji légui fam jambaari suñu borom yo xamne seenu jambar ci seen digënté yalla dafa tax yalla tuddu leen tuddu gogu tuddu yëkëti leen la ndax liñu wëllërenté ak suñu borom dañ ko sam sëñ abdoul hakim ci la bokk muy ko xamne jëmuju amone solo la ci adina damay wax ne ni ko damay faral di wax ne Seigne Abdou dafa am lu ko yalla defal lo xamne lu jafé gis la moy ko xamne à l'unanimité li tubab di wax moy adina bepp ko bëgg xamne Seigne Abdou moy ko xamne ñi jokku ci mom moy sen wasila mubasharatan ñi ko sop ño upp ñi jokku ci mom té ñi ko sop doxine wi ñi doxé seen digënté Seigne Abdou moy ñi jokku ci Seigne Abdou ni ñi doxé ak mom rek non la ñoñati doxé liko waral nak moy day ko xamné njariñ li dafa limu wut ndax boy jang tarixam ba ci mujjëm xamné dundam dafa fess del ak njariñ jëm la jo xamné mbul kayel la fegne mom Seigne Abdou ay kayitam 39 mo ci nek 39 mo ci nek da nañ wax 37 lolu yit seigne bi ci bopam da na wax ne mam serigne tiaye ko job moko daan wax ne 37 nga ndax yow yaak sama dom sangam yena masé waye lolu itam day am lu ko dindi ndax budé 37 seigne bi day daldi mak seigne sidim seigne blahat dedet da koy daldi mak te ñom ñaar ni ñu démé ci ak bokk seen ñaari way juru jigen am lekk man na baña am ci seenu magante ñom ñaar waye seigne bi mom ay keuyitam 39 mo ci nek mbul gogui fa la dalé jang alcorane ci seigne mor amine tadiop ginaaw bi ci la dem bil ci kuñu wax seigne abdou sek seigne abdou sek ñew na ndjarim seigne mbacke jaxate seigne mbacke jaxate ku ne xam nako ci mag ñi gënonu jage seigne touba la bok seigne mbacke jaxate fa la nek abdir mok seigne isaakha fa lañ joggé dem tawfex fekk fa cheikh mohamoudou fadil barki seigne abdou 52 52 seigne abdou njangum alquranam fofu la aw njangum xam xamam koso ci seigne mahamadan fa la nekkon di jang yalla def ko lepp lu meusa tabbi rek yitte ji mo koy gungé yitte seigne abdou daoud defant fimna ilmu nujum xam seigne basirou dañu wax ne daf ci am ilmam seigne basirou dafa am ubiku ci ilmul falak lolu man na ne seigne da ko ci don te lolu buñ diké ba ci bir waxtan wi xam xamu seigne abdou bu xoot tayatu te and ak hikma dana feñ ci jotaay bi ilmu nujum seigne abdou rahman busso ci fala ko jangé ilmu nujum seigne abdou hakim waxna bay seigne bay khadim gadjaga khalifa seigne abdou hakim mi ne ko bi may jang koso yalla daf ma télé ubbi ci xereñ ci lu ne dal na nit dana yaqule radio indil mako mo xol yaq ci radio bi nit dana yaqule montre indil ma ma defar montre bi ne ko non ubbi sa borom la waye dama dox digeunte bu gatt rek xet yoy yi yalla faxas ko ci sama xol ba mu fess jeex da ba mu jeex tak mu baye ma ak bëgg yalla gu dara ko jut waye lolou yi mu wax bay serigne kep ko xamne da ngay cotoyer seigne abdou dang koy xam ci mom manana xereñ ci lepp te lolou dana ci dik bi mu jange ba nopi di ñi wax ci suñu borom wax ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin seigne abdou musta'at ndiku ci adina manana li ñi wax noppul xamuko won buñ demé ba ci jotaay bi na ci indi ay firnde bi mu noppé ci jang dafa dal di songu liggéey ñaar yoyu mënuñu takaliko njay njay mi ngi ko sant ci 1977 sant bu jafé né bom njay njay xamé su ko fi ci réew mi ndax ñafa señ du fekk la dafa am ñoo xamné bi señ du ñew xétuk señ abdou gim indalé xéña gu len ndax amna leneen luñu nekkon ana sérir sa fa nekkon sen bammel ci sen buntu kër yi nga ko daan fekk bobu ak ciéddo fa am fess fa del li lay won pestefu señ abdou ak yitém ak samp fenn lu bax moy buy dem ci barab yu mel nonu du hésiter donc nga yi ñeeko na nek ndjay ku ci deglu li da nga xam bu baax limay wax ci ne pestef lako songé ak yité ndax ñam fa fek fi señ abdou nek ak fa ñoña nek bokut waye li ci am solo moy li tubab di wax repêcher señ abdou ñew na ci ñom ba repêcher len moy xattali len ndax ña upp ci ñom lañ nekkon muju nañ ko baye xetuk señ abdou xeyñ len lolu señ touba di wax ne sama xet banuna wa tibi abiqa banu xetuk señ touba gogou señ abdou ko yobbu ndjay ndjay ak liko wër ba fofu fep bul beutiku tundu won noy nangul ko lol nango and ak mom ci liggey ndax señ abdou dafa nexa top gis nga lolu suñu borom di wax ci alquran ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé juk señ abdou moy shaykhum rabbi yarkat bo xamne du la dor du la khas du la beccingel waye dalay may ab jotaayam su ngeen sekké jotaay nga diko xol da nga muju yaru yow ndax lepp lu wara nit nek ci nit kuyu da ngay fekk mu uppale lako budé ak dal budé bi yar budé nopi budé bari teggin lol lepp da ngay fekk sey doppale lako bimu joggé ndjay ndjay mam jaara la sanc touba medina la nit ñi mujjé xam ak yenen tol yim don doglu ci rew mi fu melne kellel keur ma ñaaw señ xabar domum ji mo fa nek diko topoto keur ma ñaaw num tudde ti dekk ba nek ci wetu mbour fam don baye mbayum nor ah jogo ak yu mel nonu yu bare bare bare bare moko songol bopam waye bi ci muju nga xamne dama koy dama la koy téla wax nga xam nga xam jambar deug deug moy ken musta gis sanciub nawet touba medina bim koy sanc dafa ñew ci seigne mustapha bassir da nañ ci ñew seigne mustapha dafa bëggoon doylo ko ci leppam dafa ñew ne ko damay ab sama bop pour wal na ne ko amalon jariñ seigne mustapha la damay ab sama bop nangami wër seigne bi ne ko ah yow mënuma la abal sa bop nangami wër yow dedet dal di re mu ne ko sa auto bi dama ko soxla mu ne ko lolu yomu na la ci la ko doora wax ne ko damay sanc touba medina mu ne ko yow day man jaaxal nga yow de pesté bi ne ci yow ak njambar gi jaax sanciub nawet ñi ko xam xam nañ ne ba muy dem touba medina lim jëk def moy fak def jaka
2: jaka
1: da nañ dik ci jaamu yalla seigne abdul hakim ni mu ko yitté le won ak ni mu nango wona jaamu yalla ba bu fekke am nga tayelu jaamu yalla do ko ñemé jégé ndax liko yalla jaralo da lan wax ne jotaay bu yalla du ci yek metit lolou mi amna koor go xamne fulku bo xamne mang koy fateliko ndax seigne muntaha da ko yeureumon ci ndax bobu xawna tawat waye teewut ca koor ga mu dik di saytu liggey bi biko seigne bi yeureum da ko ndax seigne bi defare ne ko man seigne bi jotaay bi tax ma yek tawat moy jotaay bu adina waye bu fekke jotaay bi dafa yalla kesse lu tawat ji metti duma ko te lolou ñiko xam nañ ne jullem mana tawatam jullem xamugo tawatam koram xamugo tawatam jang alquranam xamugo tawatam jang khassidam xamugo ndax limu toggo won ci jamm yalla ak nangou ko jamm lolou newana nga gis ko ci nit wala nga deg ko ci mom lolou sax moko jural tiofel go xamne jëm ji soplu won na ba turkh sufiyya yi nek ci rew mi bari na ño xamne buñu gisse lu bax nangou ko seyeb du bari na ay wëllere yo xamne bokkuñu ci yoonu mourid waye jëmmi seigne abdou gi ak sel gi reflété ci xar kanam bi mo leen xëcc ci seigne abdou bañ am ci mom tiofel go xamne bo leen fekke ci jotaayam da ngay japp ne dañoo jokku ci mom fekk jokku wuñu ci mom tiofelu diine mo leen indi ci mom kon ci wetu jang ni ma la ko waxe non la deme ci wetu liggey it ni ma la ko waxe non la deme nga xamne jang na li ñepp wara jang ndax jaar na ci seigne bibu jaar na ci seigne bibu waye bimu jangé li ñepp wara jang nak dafa taxañ bopam dal di tabbi ci liggéey ndax musta'at lima ko waxe ne musta'at ndiku ci adina seigne ladjeng ndeysane jarbatam ma ngoy nuyu de passage moma nek ne ma seigne dafa bëgg jaamu yalla ba da melni bimu ñewé adina da doon adina da ko fekk muy luñu wara giiro luñu wara giiro mu gaaw fas yene ngir li kenn du ko ci ëppalé dal dama lolu ma ngoy xamé ci biñu andé dem makka safa ak marwa bimu koy daw neena gis na ko ci neew doole go xamné wurna ma ni limi def munu ko waye bëgg yalla ko yubé muy daw dawin wo xamné ñun ñiko top dañu muju suñu yaram daw ndax gis nañ ne ki limi def ni munu ko waye bëgg yalla gi mo fess ci mom ba li cër yi nangul sax mi ngi won suñu borom ne ko cër yi nangou ko waye xol bi nangou
2: kon xamna ne damay daldi ñew ci serigne sidi serigne sidi deeng fi serigne ablaye waxe ñew na ci feñ jamonoom ñew na ci lenn ci njangam waye yow nak ginnaw taxo won nga ak serigne abdul hakim benn digeunte jikko serigne abdul hakim waye nak méthode bi nga xamne ci la serigne abdul hakim doon yar ñi nga xamne ñom la ko serigne touba bolé lon serigne sidi
3: wa ndey sabbu dafa mel djéj ndax bu ñu déggo Serigne Abdoulaye jërëm ko dañu daal yëg ni rek Serigne Abdoulaye djéj la mu ndax lo jappalé xam nga ko am ko ko da xam lu ëpp lu wax wa nak la nga laaj bu am solo moom ci la yar nga nekk mo ñu ñaar fukki at koku moom du ñatt nga xam ci moom dara mu mel ni ko Serigne Abdoulaye waxé rek ginaaw garang adina ci mbul jangam ci bil ak tawrekh ak ko sagal non jaga xam xam da naka li eppum ci tarax fu jaar Serigne Abdoulaye diko resumé ci gatt gatt da wax ci wax ju am solo nak mo melako Serigne Abdou Hakim Serigne bi kenn mun la wax ni diway talibum dudu talibum manam gor yalla deug kenn mun tarangal ay talibum lolou mom dal na wak gi ñep bu ñi nga xam mo ñu wax sax mënu ñu tan étoile man ci mo talib ci talib ndax melokan wi ndax ku ñew rek ci mom rek da ngay japp ni ci la gëna bëgg muy jëm ju mëna yar ku mëna yar Serigne Abdou comme niko Serigne Abdoulaye jox bo waxe manam dula door dula xass dula gëdd melokaram ngay xol rek melokar wo mëna yor da ngay xexel tab ci aw melokaram damay faral di wax ni serigne mom kenn du mom moy serigne touba waye serigne abdou hakim ci melokanam yoonu mum nekkone def doon fi kilifa mom manam melokanu serigne nga xamne mu tasrefo ni beug nañ ko ci cheikh lu mu rabbi faren fum nekkone rek doon fi kilifa dimay lay wax ci yar bimay gëna nek tu tank nga xamne boba wacc guma alquran ay ta tom tollu na ci jang bindantu bis dama xey ñew ci mom nasru bo waxawna yag tuti nak xamna warna def ñaar fi kat lum gat gat ni assalamu alaykum munuma wa alaykum salam dan ma bismillah ma ñu dug fekku ci neebi ngi dama bëggoon nga may ma kayit me bindal la xasida munuma wa goor daari jog ci mom ci bopam du baka fatti muk dem ci waliswa indil ma kayit jox ma ni ma su allige da nga nan sarax ma kayit tax ab dogu day yalla xol bobu yar ci man bobu yaakaara su mo xone sama yar sax xamna ay fikata juroom juma ko passé dal tax limay wax xamna yak tuti dal yagna parce que bobu wacc gum alquran ta man ma ngi paré alquran 98 kan bobu xamna ay 94 95 lay don ndax ndem agna fa sax nga xamni koku dalay yar yar bo xamni da ngay nan ci geejjem bu so jugge fo dem dalay le kan mo la yar leneng ma jëfëndiko nit munima yow xana même dakar ji sax dañ moy xana mourid nga munima wa baat buma neexa neex ndax fa sey dama yow benen melokan mourid bo xam ci duma natable mais leneng ma jëfëndiko mak bam nima kula yar sama xel day dal delu ci abdou seigne abdou hakim suma ne seigne abdou hakim waaw kay lolo ma la nek dula door dula xadro gis nga seigne abdou li gëna yéme ci mom ñepp xam na ni waxtu julli mom du ko def lu jakk ja waxtu yépp nak ci dafa am sutura nak mu nit ko am sutura ku mana yar yar bo xamne tay bu legi ton ci safal da fay melni ku lay laqtu waye bo ne gelbet ba yam ci koor da ngay rus waye du la wax dara seigne abdou jaamu yalla du ci forcer nit man nga tedd ci salam fajar gat muy julli ci dina def no xamni du def dara ci yera manam ngir bañ la du déranger nit nek ken ko xamna waxtu mom jakk jere ko julli wala jumaa ju man do waye rek du la sax yem yaay dem ba yew ci ni man ki li gatch la ci man nga muju bu yegete mu yegute rek nga and ak mom dem ci jakk je mom non lay xare waaw
2: ci liko war rek lay ne
3: ci wa ci la ne mom ci yoro rek lay ne da ngay xippi rek fekk ko ci yoro li bokku ni lim gëna bañ nak ci ay baña moy lolou mom du ci masla moy julli ngay ciow kokku muy ko yalla sakam man ne julli nga baña julli don goné du am ci yow soxla way bis buy julli deg ngay ciow don goné ci seulement dana an ko don ciow ñu diiw la mëna ko bu ko defati su ëllëgé soko def dal na ciow mom non la waxé amna ci bo xamné itam ñun dongay dañ doon saket serigne bi romu ñu julli ji jakk ja julle bu def fekk ñu continuer saket mu melni da xelmetini ñi kat bayiwuma len fi ñu ngax julli ji nan mënu ñu julli ji ngeena ñu ne ko deere mënu su ëllëgé lu ngeen defati bu julli jot ngeen ko bayati dem julli ji bima len romu di julli ji fi ngeen nekkon ci saket bi dañ ko dindi bam set
2: lolu serigne mag bi defal nako
3: ngeen ko dindi bam set ci lebir gi ak bax gi fulli ji nak moko upp manam du masla ci luddul yoon nit ko am kersala rek manam bu lo beugé bo defé safar ba sax bami dal sa ko do lo xol day sa grek di lo wax nit ku mara jox nit wor bala daf la yar ba nga mag don kilifa mu jox li ciir bo xam yow da ngay delu rus ci sa bop luma defal yalla ak may kan ba serigne abdou dima jox ciir bi melokan wo mo nekkun ci mom yalla daf ma dimbali ci mom teelan ma ye ci mom nak amna bis ci gone cien dawon daw jige ci daara ja ñew fi Touba señ daara bi ne ma demal topiko ma diko set bu ki bu guddii ma ñew bima ñewé nuyo mu ne ma kokkan la manako mana ci digge munema lu doon sey tank manako diw de jigoon ci daara ja mako doon top ci waye munema ndax sen ko ci fambaram seigne fallu bo mbaram seigne fallu mo fi nek manako deret munema da ngay baye bu guddé bañ teud nga dem mbaram seigne fallu ak kertin saliw ci xeyga ñaara ñom buñ doxé luñ dox luñ guddé buñ tiéré bu guddé buñ sonné dañ fa teud nga xane mom mo lay joxagne fim ne bama demé ba waxtu mo manam fekkum teud ma japp ci loxo bi indiko munima wa gor dan ne am ma sarax len pass bi bu ngeen xey na ngeen ñibi dan ne diw suma len di jangalo damay bëgg su ëllëgé ba ngeen ñibi seen kër ba nekk ci seen bop lu ngeen bëgg mëne ko defal seen bop
2: diw mi daw la wax lool
3: diw mu daw la wax lool suma ko waxe ñepp xam nañ ko waye dina ko diw su ngeen gisee ma len di jangalo dama bëgg su ëllëgé ba ngeen ñibi seen kër lu ngeen bëgg defal ko seen bop li rek tax ma len di jangal wa gor bo demé nga gor gol manam diw mo man boba la ko noppé top ci daw nga xamni façon yar bi mi yar nit ci magni sax mom dama fa fekk lu bari ko xamni da nekkun keur bayam te lu ne mu diko def suñ ko inilé seigne abdou day and ak mom rek mom duko wax dara fuñu dem dal dañ ana diw ñu mi ngi ni mu ko duggal ci wote bi waye diw mo da ngay xexex gis ko mu defaro go xamni yow ci sabab dalay yem ca janaka bi mi jugge sen keur dañ ko japp sax nit ku mat ndax ci niko adina kafe muy nit ko xamni itam dafa gem teur bi ya ni serigne touba da yare serigne bi da ko gem man bima jange alcorane ba pare kamil bima ko ñeuk bindal bima ko joxe dane ma waw goor waye nak bëggu na nga dem teur bi ji ndax sa mam cheikhade ma ko teur bi lañ koy nawe ndax lepp lu doomi soxna doon xam xamone nako mané ko am bakki de lo wax lu ne fasna ko yene def mo ni mo waaw goor ndax nit ku ne def la mamam defon ba am ngeureum ci señ bi def luddul lol def lol du ko gën manam buy wax ak yow ci dagay rus ndax day kilifa tay da ngay nek tutank waye bal yi lay wax doko fatte ba ilajil mus doko mbassa fatte nga xam guddi gogum mako wax day melni tay ci man dal ni man na nga bindat benen kamil yalla dogal ma bindat benen kamil ñu joxat ko munima jangal tere sangam ak sangam ak sangam ak sangam bimay jang tere bobu ñun dañ doon def kurel khasside mom kenn ko xamna ko seub bi sax ndaysan mas na ni jang ba yag mu ni xamna dal goni bu ñun mëna ñu jël ci jang alcorane sax yobul ñu jang xasside sax da koy jar ndax ni wax khasside mom dal lu mel amut nga xamni mom ragal yalla gi ak jamu yalla gi bo diggé ci señ ci war dañ la jox melokarum tele bi ko xam da nga yakane ki sax jangut mom ma ak tele bi mom kenn mom mënu ko dab ci tele bi mom waye rek bula tapé bu démé ci sap ko ci karam di julli mu né alhamdullilah rabbil alamin ci maharijul khuruf ba da nga xamni fi ki fu doomi soxna jang won señ bi jangé na fa mom manam bula jité julli rek da nga xamni ki fu doomi soxna jang rek koko jangé na fa do ko dara xam mom nga xamni biñu défé lolu biñu jangé xamna xani jang xassida moko dugg biñu jangé par dama wolu man ma ñew ak diiw mi nga xani mo yor ndara ja man nako tuddu sax moy señ basirou gi mim ñew mu ne ma la ma doon jangalo de xamu fa ci tollu ba dama bëgg nga and ak basirou gi mo bolok nga dem tribé ji dar niñu ñun ñaar nit ñuy aduna de lu ne man ne la bolé waye nit ñuy ut yalla le yalla yaat ne kenn ku ne man nga ci am yalla te jappandu am seen digënté wa xam nga da lay seuf yo xam ni bo le nit dara ku mat mo mënu dara jaar feneen furul fi bla jaar lo ñaari baat yu rek lañ wax daal yeen waxatu ñu leneen nga xamni kon da nga daal di yegni man ke limay ut deewruñ ji ma seigne abdou bolel melokanu buma mëna gis ci mom buma ko xeb buma ko ci roy na delu ci lama seigne abdou seigne bi waxon xamna mu ne ba ci bir waxtan day ngeureu dug ci day ko yitté taw lu bare bare
4: inshallah ta ñu wat ci yow legi serigne sidi tabarakallah yaakarna nafaral nga ñu lu bare bare bare ci dunduk jëm ju tedd joju di serigne abdul hakim waye nak bokku na ci lima gëna marqué ci say wax muy manam ni mu nuro serigne touba doxine ni serigne touba da yaré ñum da jubante kersa gi yépp day feñ ci bir wax ji legi xisab sakir wo rek ak ñu doon julli yaangi deg bi nga wax serigne abdoulaye lay wax naan serigne touba defal nako nga xamne day copier serigne touba harfan bi harfin ci aw doxine aw yarine aw melokan yalla nañu
1: ci fonk julli gi amna defena amna bis bo xamne ci touba day julli timis defena ci bir keer gi deg kuy deub na budul cafe lenen la ay bim selmele dane abdourahmane fay kay mu ne ko demal fe gën gogu ñu yoron ak lañ doon deub nga boole gënne gi ak lañ doon deub gas ko sul
4: la ilaha illallah
1: ah waaw
4: ci musu ko gis lolu kepp musu ko gis lolu da ngay gis ni muy
1: yalla jaral nako lol waaw sun borom jaral nako lol
4: waaw nga seigne abdou hakim da am tawfiqi deg seigne touba
1: bu baax baax
4: ko copier bu copier bu baax jerejeuf seigne abdoulaye jerejeuf seigne sidi seigne abdou hakim gadjaga yaakarna deeng nga li nga xamantene ji jaar na ci seigne abdoulaye yoxumba ñew ci serigne sidi narga serigne sidi nargi lu am solo li wax seigne abdou hakim dawe tam ngay kenn ci njabot gi di awi trondom batay jikko yu am solo yi nga xamne seigne abdou hakim melokanu nako mu don lu yaatu don lo xamne lu talib yep mana roy la aku yare nam aku doxali nam aku dundam fo lu ci mana ñewal seigne abdou hakim gadjak
5: ko ngay def def serigne bi ngi do sante yalla bu baakha baax serigne abdoullahi jerejeuf
1: jerejeuf gadjak
5: melal nga serigne abdul hakim ci melokan wu rafet jerejeuf serigne sidi ca tambalib nga nek adunaam ca mbul famu jaar banim accé ci serigne mbay dia serigne borom ubbi ko nak comme ni nga waxé né yalla daf ko xaragné daf ko wadjal ci waccay yu rafet ta mag serigne mbay dia biko ko serigne basirou di jox danako ak watom alquranam ci la sak defaro nek
1: cha ilaha illallah
5: nang ko baye xel bu baakha bax kem nimi watto alquran rek kem nonu yow nonu ngay defaro seigne mbey nak sonne ko lol waxna ne bi mi doga tambali ci dir bu gatt rek dafa wéré di gu metti mel na njelbeen gi dafa melni ko xawa nakari am xel ci njelbeenuk tambuli gi xam nga ko jaar ci ñetti serigne bay do ak ci serigne bay muy ñentel bi te sam jang taxut mu sori lol kon da melni da nga am ak nakari xel waye neena mu dal di wéré di go xamni bi mu tané dafa melni ndap luñ deppone ci dippiko ci xel mu neex serigne bay ku ne xamna ak yémem ci digënté mak alquran da na amna guddigo xamne bok serigne bi Abdul Hakim ba fajar gi xar mom xamatu sum nak mom xamatu ci kaw nak wala ci souf
6: Asmadia FM
5: fréquence
6: 102.9 Touba 28 Diano
5: ak ginaaw bi mu noppé ci
6: bakkem serigne Fadilou Mbacké
5: alquran ak ndang ñu yépp xam nga serigne Bassir mi ko tuddu serigne Abdullah ibn Diop Abdul Hakim ji ginaaw bi la ci duggusi bay makhtar job net li nama ne ben bis da nuy ci cheikh mahamoudou bachir serigne bachir nuy ko nako abdullah de newana ñu tudde ko nit ñu diko ko wowe way dina wut luma ci dolli mom ci jëmam mu ñaan ko ndigal nako suma me ndigal dina ci dolli lenen mu jox ko ndigal na mu dolli ci hakim ci abdullah al hakim muy abdullah al hakim way tur wi nak wuy ko lol
1: a nga xamne señu do ñaan lool
5: señu waaw moko ñaan nako
1: moko ñaan
5: señu waaw monako danako dina ci dolli dara monako bama maye ndigal ma dolli ko ci lool baye makhtar juk momako
7: nek
5: neena ma ci sans yi lako señ bi jox mu dem jëndi tangal duñ sédel wat ci jara
1: Allahu akbar
5: waaw lool baye makhtar juk momako nek li waye turu wuyu ko lool ni señu blay waxe ne suñu borom dafa def ci mom xetu hikma bo xamne xam xam bo xamne ma ngi fatlikou benn bis bo xam daf ñoo fekk joxo waaw bobu machine yi lañuy rosé machine xana boko talé machine yi day génné ndox xam nga ñël bénu machine yi benn raccord rek la daan génné ñu défar benen bo xam day génné ñatt ñu jënd ko nak bobu ci ñig yu cher lay jar bokku ci daanaka ñako ñëk am ci bërek bobé biñ ñëwé nak biñ koy wone señ bi diko présenter melne lool dafa xawa neex ci non dal waye bimu ñëwé ba tib machine bi ñu tal ko mu tak mu daal wax turu ki liggéey machine bi
4: la ilaha illallah
5: nga xamna am jëriñ ci ko don présenter machine bi dafa mujj mom dafa lu am ko li diiw ko ñëk défar nga xamna suñu borom da ko défal ci lepp lu mu jakkar lo rek da melni lolu moy yinki wu ci kanam
1: wër wër wër
5: waaw muy ubbi waaw muy ubbe ko ci kanam gis nga Touba Njay Njay bimu koy sant ci comme ni ko suñu Abdoulaye waxé da nekkon bërepp bu yéme da nga daan gis nit di dox ci ñafa nekkon ba yagg do gis nit ki nga gis bukki
1: la ilaha illallah
5: way def daan wax ay fu ngeen meuna nek ca nek ci lima leen digal ken do leen meuna lor nasru gi biñ fi nek dañ dan joge tip dañ dan joge nasru di yalwaani tip way da ngay dox ba ci yagg ñun mbolo lañ dan doon ndax daara jiñ doon fi ni daara tribi ñeek mu koy def da bay daara yu jangale alquran banopi kep ku muy yobbu ñu dele tribi ñaar da ngay mokal alquran banopi wala sam xel neex ba mënu ko mokal mu wuur ko ne mokal alquran wess na ci yow mu dog dila yobbu ci daara ja
1: ko tarbiye wul
5: wa nga dog tarbiye ji waye kep ku ñew fi mom mom lamuy ñeek def ci yow moy dalay jangal ba xam ba nga xam fi ngay tek sa tank amul kenn ku mësa réré ci képaram kep ku mësa ñew ci mom rek daf lay jangal ci yoon wala lay ñeek tek gis nga nasru buñu mësa di joggé nasru di yalwaani tip da ngay dox ba ci yag nga gis mous wala xaj wala nangam ci suñu biir nga am da ngay jek jek rek gis ko ci suñu biir waye da nak ken tuti da ngay jek jek do gisati amna bes bo xal ma ngi fatlikou ñu ñew bay dugg ci dekk bi mom ci jëmum mu gennal bopam nañu da ngay na guddé de leen téla ñew da bo fekk da am luñu dakk daf ñu daan waxit ci jamono jojé ne lu ngeen mën ci gor gorul te bobu ay ndaw lañ comme niko señ seyd di waxé mom kimi yar nga nek ndaw ak nek mak mom la yamale kep ci mom mom lim bëgg def ci yow rek nako def ci yow daf ñu daan wax ne wax fu ngeen mën di jëm kessi jigeen ñi mom na ngeen leen fi bayyi wala su ngeen fu mënta ñak dem na ngeen sol ay dal daal na waxtu ngeen joggé seen tankub neen ci tankub jigeen dafa mel ne fama tok fa lañuy jëm ci sama xol bi ak rabb am dañu daan téré jaxaso ak jigeen jaxaso gu jéggi dayo am na wuuma jaxaso way dem ci seen bërb yi rek seen kessi sax dañu ko daan téré muy ko samonté ak sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam am bo xolé jëmum sahiram da ngay gis sunna su taxaw xamanteni du manki dara waye bo xolé biram nak da ngay gis talibib Serigne Touba bo xamné da ngay gëm ni kudut mom rek gënako bëgg Serigne Touba gënako ko gëm
7: Modou Sadiq
8: lolou werna
5: te lolou daf ko daan wax ay yooni yoon man tok na ci jotaay bo xamné ben waxtaan kat ñuy netti wax jaar jaar Serigne Touba yi mu ne yikkat di joy manam ci yoonu geej bi mu ne yikkat di joy duggu neegam am dafa bëggoon Serigne Touba ba ñun ñi nga xamanteni bi jang def leena rawol way Serigne Mbaye Diakhaté wala Serigne Moussa Kaye da ko daan enregistrerlu dina ko jox neen dileen ko diglu ngir lepp bëgg ñu xam jeexitali Serigne Touba yi santi yim doon santi comme ni nga waxe ni da copier Serigne Touba manam daf ko roy danaka lim djublu won moy Serigne Touba bi mi yar ak njabotam fep fu aw nit nek bu nit ñe bëre rek daf leen di toxal mom non la doon dundé fu mu la duggal bu nit ñi démé ba commencé minanté nit ñi rek daf lay toxal ci benen bërepp bo xamné xamoo fa kenn ña nekkon ci bërepp bele mu délo ci leen ci bërepp bi mu la jëlé yow fi bi mu santé mam jaara ña nekkon jaay jaay la yobbu ña nekkon jogo mu jël leen yobbu fenen ña nekkon fé mu jël leen toxal nga xam daf leen di safané nga xam né kenn ku ne fi nga min da la fay jëlé yobbu la ci bërepp bi nga min ngir fi nga min manam ni nga mëna masla ak nit ñi ak ni nga mëna jaxaso ak ñom bo déwé ci bërepp bo min bala nga leena min ci digënté bobu da na la fi yégué ba doto tal leen bi mi santi mam jaara momit ci digënté bu jafé la ko santi ak gon na ci bëkk bu muy tabax nak famuy jullé leen jëk défar fini mam jaara bu ma sa taw do mëna jox sa tank fenn fo jox man nga brasté waye dañ ko défal ben pont bo xamné dañu wut ay calière sol ko ci nga xamné lu ndox mi bëri bëri mom da koy jaar di jall di julli ci amu kenn ko xamna tay julli ci mom
9: on nak la melni jeexitu trop mi xakke mi xereñe
5: da tam ci pa da fenc mom ba ci Touba Madina gi nga xamanteni bi ci dekk yim mu je sant ci la bok amna comme niko señu Abdallah wax nga xamne ci amna la ko sant amna bis bo xamne da jek jek rek ci mbaram mi mi tok ngelaw li ñew dañe mbar mi mu jël kamil alquran yi tek ko ci dëndum amne dara du ci toy nga xamne jëm ji da toy xam dess alquran ci nga xamne kërok bi mi julli bi mi dem ci jak ji julli ci kiko timon diko teyel personal diko fil te yoy yep boy xol ci jeexitali Serigne Touba da ngay gis ne Serigne Touba defal na lol ma yon taxaw na ci garab bu mango muy taw mu jël kamil alquran rek te ki dem na xamne dafa bëgg Serigne Touba ba da koy roy ci ay jëfëm ak ay waxam ak ay melokan muy jëm jo xamne yit manam ku lu bax ñoran la lepp lu bax ak fu meuna nek rek da na ko fu wuti xewu ci kenn yemu ci kenn lu bax ci la doon dox guddi ak beccëk comme niko señu Abdallah waxe ne kep ku ko gisit de nga xamne ki nit ku bax la ndax jeexital yoyu mo nekkon ci jëmmam te li nekkon ci jëmmam li nekkon ci xolam ci digënté ba borom moko raw daf daan wax ne suñu borom foko tollu mu tollu fa kon na ngeen ci xër ndax fi ngeen tollu ci ak ndaw li ngeen ni leen aduna di xëccoo nonu ngeen wara xëccoo yeen jëm ci seen borom te su ngeen xasse am ngeureumal seen borom du leen bëggati dara ndax lepp moy daw fekk ci leen te lolu mujju na fenc mom man ma ngi fatale ko Touba Madina bis bo xamne lu ñaar fukki ministre ak ñett dajé nañ ci mom ci benn bis nga xamne bu ñëw da ngay japp ni fi dara dafa xew ñaar fukki ministre te kenn yëgeenti ak sa morom lolu nak ngeureumal yalla dekk moko mana may nit ngeureumal yalla dekk moko mana may nit
9: barakallah
5: nim non yare nak ci yarinam comme niko seigne sidi waxe du dor du saga du khas ken waye mom ci melokani bopam ci la lay baye ngir ci xol lepp lo def ci wetam ta du nonay dana la ko tere mom ci sansi man masna wa sol salapet dox jëm fi mom muna ma sa ciol gi bako fi indi lolu 96 la bes bobé la mujjé sol salapet masna wa jogé jogo ñu nuy ci ko mëna ma no def ak alcorane mëna ko ma ngi nak nabi dé mëna waye nang ci bolé jang xam xam nit ku yiw day fexé ba dañ ak rër nga xamanteni bi masna ma dajé ku koy jambat ak wéredi ci do nga mi nekkon ci dara jojo ma nekkon mëna ko asgor du def lu ko metti mu jambat nga xamanteni li yégi def ci sansi la nako man mi di wax ak yow amul wenn waxtu wu ma dara dut metti waaw nga am dana ko man mi ngay jambat amul wenn waxtu wu ma dara dut metti nga am na ku ñëmé won ay ciona la ku ñëmé won tok go yi
7: ay metti la ci yaram waye duko yakal dara
4: tabarakallah
7: waw duko yakal dara
4: jeureuf seigne abdou dina ñewat ci yow legui yaakar na ci lu am solo li nga xamantene ji netale nga ko ci jëm ju tedd joju nga xamne moy chambul hakim yaakar na nun ñi nga xamne ay talibi len yo xamne miinuñu ko jaxaso wu no mom natalam rek lañuy gis li ngeen wax ni ci yeen ñi jaxaso ak mom ñun ñi gis natal bi loolu lañuy lire ci jëm ci ko xamne ko xamne li seigne touba da wax aslaha zahiri wa batini ma ni yalla defere bir gi ni la defere bitigi bo dege waxtanu seigne abdou non rek lay mel waye nuru gi mu nuru seigne touba yem na lol seigne abdou ci doxinam ni muy copier seigne touba ba denga legi ni nga waxat ci taw bobu lepp toy bam dess alcorane kon damay ñew ci soxna mam diara denga fi seigne abdoullah ki gadjaga danele ci jëm ju tedd joju nga xamne moy seigne abdoul hakim yaw itam ngay kenn ci kër gi bari na jotaay yu ñu sheikh lam fala yenen jotaay ma deg ciofel gi nga xamne am nga ko ci mom ak bëgg bëgg bi ak doxeen nga xamne mom mom nga am ci mom yaw dina peutox lu la jale la ci ku mel ni yaw manam lu la gëna attiré ci seigne abdou ndax gis na ciofel gi ak bëgg gi ginaaw bi nga xamantene ji doon na sepp serigne ak itam li nga xamantene ji man nga ñuko dikkel ci jëm ju tedd joju seigne abdou hakim sonna jaar
8: wallahi wallahi wallahi seigne mbay togon di deglu rek dafa neex lol ci jëm yi nga xamne ko ci wax rek liñuy wax yow do leen gissati waye jëm ju ko doon wax fala sey fala sam xel di dem ak sa xol ndax seigne abdou ni ko seigne abdou joxum pa waxe ci tambalem seigne sidi jaar ci seigne abdou hakim mi dafa doonon jëm jo xamne ay soppem mën nga ñoo ëppoon ay talibem yina aslamtu nafsi ci mom te loolu liko doon maye moy xana ñam bañ ko gis wala ñak ko nuyu boko nuyogul mom dang koy deg rek waye bis bu sa bu la yalla defare tawfiq bu nga dugg ba nuyonté ak mom talibem bi la fa yobbu won yow ya ko fay gëna min ndax bo ñëwé yitté jim lay may bo ñëwé nim lay yaatalé te bo ñëwé saf gim saf boromam day tax ba yow bo bëggé dara do nangoté gëcc mom ndax seigne abdou hakim ni fi li jambar yi wax légui bëgg gim bëggoon boromam seigne abdou la joxum pa wax nako ci nim niro won mamam seigne touba jëm ji nim ko ko niro nga xamantene copie coller non lu ko niro won ay jikko niro ko bëgg boromam ba nopi doylo boromam seigne abdou hakim lu soxla reuy bo ñëw di ko wax bo waxe ba yeggal da na la nga rafetal sa ndort ta dalal sa xel ñaar yi mom la daan safara mbir mu mëna dong musta dem touba madina am kuma fa dajal ko xamne dafa amone jafé jafé ak ay étranger ba danaka sax mën nañu dañ ko yonne won mandat d'arrêt international mu daw ci senegal bim ñewé am kuma andal koku niko nañ dem ci seigne abdou hakim fuñu laccé ñu ne len ma nga fi ba niñ len waxé na ma nga touba madina té touba madina dëkk bu mu fonkon la man mo waxal ci bopam ni ma fi de kuma fekk xamna na bëgg ngam en 2005 jëm jojju bim ñewé tok expliquer wax né seigne bi man dal dama am jafé jafé ak yoon yifi reuy ci mom jaaxal ko ndax mandat d'arrêt international kuñ ko yonne xam nga ne yow fuñ la mëna fekk ci annu dañ lay japp yobbu rawti na nak nga sekk ko ak ay nasaraan yo xamne dekkun ci reew mi waye bi waxe ba yeggal señ bi ne ko daf ne ko na nga rafetal sa ndort dara sa xel dani ko talalal ma ñaanal la mu ñaan mu genn ba ci biti ki koy gungé won talib señ abdou mu ko waxon ñi ñep xam nañ ko mu dani ki ko gungé won señ bi da melni degul li mu ko wax mandat d'arrêt lañ ma yonne dañ may japp si te buñ ma jappé rek ma yaaxu nañ delu wat buñ démé sax mën nga ko wax niko mom na ci wax ndax bu ci dougalé kaddu mu wax rek mën na am ñoña bay ndax deug amna yaakar ci ni balaay ay fan ñoo ñi dinañ ñew senegal te buñ fi ñewé rek japp ma ndar de part ñew mem ñewé waxaat ba nopi señ bi waxaat lam waxoon da nga rafetal sa ndiot dalal sa xel momit mu sopp ba melni rek daan niko mbacké ba ne buma sañoon nga duggal ci sa kaddu rek ndax xamna né bo waxé bo leen ñaané dinañ bay señ ab da melni kuñu li niko duma ñaan bindef borom bindef fi lay ñaan
10: Allahu akbar
8: delul ta rafetal sa jot ta dalal sa xel wax joju yegatul problème bobu waji fa la jaare xamatul neena degatul len gisatul len fa la sun borom jaare safara mbir yoy gis nga li seigne touba bindon ci khasidam zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajjaydu ma dama ne beuyit bobu bako seigne touba di bind man seigne abdou hakim mi la japp ni mom taxone ndax seigne abdou li ngeen wax ci sunna gim fonko won sunna la mamam waxon nan wa sunnatu insha rabbi ubayyin sunnam soso nim ko dundale ñepp tek nañ ci sunu beut ndax seigne abdou baybas bu mala mang koy nuyu ben bis dañu tok ak docteur pape touré ndax daan def buñ toge mu may ton ci kanamam ndax neena cissé moy ginar ci sosé légui buñ togué nak daf ma nan ko keri ko comme touré la sante ma sante cissé wayé seigne abdou moy jëm jo xamné hayba bi ne ci gaynde da na ci mom dang koy bëgg wayé do ko yapp loko nam nam bo ñëwé tégg ngay def loko bëgg waxit bo ñëwé tek ngay def sa xel ak sa xalaat loone buma yexé wax ko bo yexé day mel dañ nan la faté lool ba nga genn nga nan suma yegoon wax ko nangam ta bala nga fay juk dana la junjju lu melni soxla sos nga fa indi won biñ togué docteur Pape Touré nan ma ko keri ko mané tek rek mu jek jek jël krous gi dal ko door Pape Touré nako do baye jambo ci baybas guma dani mo man dal mam jaar ci ni nga te be Serigne Abdou mi di Serigne Diakhal na ki du Serigne ñu gone waxuma ak jigeen mu daniko Basirou Bal Jambour ke Serigne Touba amul suma doon goor daniko jigeen ju fi def lu goor def ñu defal lañ defal goor ña nako set ko ci soxna Fadja set ko ci soxna Mousli set ko ci soxna Sgawar nak soxna Momi lola mi ngi lay soñi li jeewri ñi wax legui lay deegal mi ngi lay soñi ci nga bëgg lu baax te bëgg lu bari wax nañ ne mosna julli ci jakk ji comme niñ ko waxé légui wax xamné waxtu yépp ci jakk la koy jullé Touba Madina bo xolé Natali mang la ko bëggono sax yone Natal bobu nga xam dimu koy sogo sanc nga xamantene jakk ji nañ ko daj ak zeng te amagul caisse go xamantene fa la wa kër gi di dëkk waye mom bala ñukoy défaral lén dañuy défar jakk ji nga xamné waxtu juromi fa la koy joxé fi ci daru minam lañu wax né la julli ci jakk ji genn fajar daf ay lawratam bay genn am kum rom bu mu tudd melni koy dal mu laacc ndax ki da julli sul ñu ko ak ay julli nana da julli ba no tuddat mané ah bu bëggé lu baxit bëgg lu bari loola mi ngi lay jangal né yow digënté bi nga jullé ak fi nga wara xeyé liggéey digënté bobu tuddi na law xaju fa da na waxit ku dog aw yoon dañ la dimbali ndax nit tebur rek dog yoon waye né buñ la dimbali ba nga dog yoon na nga gar sa bakkan ci tuko wacc gis nga waxam joju wax na mako ay yoon waye bu fi mu né man dama yatt buma nekké ci bénn raccourci ci sax ba téggu ci télé bi dama nan li la ma sa wasang ba wax waxon fimné fek waccuma télé bi man ci yoon waye boko waccé rek day melni yow fimné dimbal nga dalay rir waye buñ la dimbali ba tégg la ci yoon mi nak moy yow wan nañ la ni la li moy lu bax li moy safan lu bax lool nak yow yaay gar sa bakkan ci te ko bayyi ci diko def goudi diko def beccëk fonk gim fonkon jaam boromam ak ba gim bëggon boromam Basirou Amar néna ma Serigne Abdou ma sanango jaar ci yoonu téggi ay téggi ni du ci nango jaar yoon wi rek ngir téggu gumu téggu won ci yoon ak bëgg gum bëggon boromam bima jébulo ci mom mu bolé ma ak Bass Amar nga xamné wayjuram Baye Omar Amar da doon sama lepp wayjur ta man bima ñew xawma won loola bima ñewé jébulu ba nopi mu daani ma defal Bass Amar muy sa jëwri def ko muy sa mak jëlal numéro fuñ mëna nekk ci tool yi boko wé dana la ko wax nga ñew fa ñu dem am bis ma ñew fa nuy ci ko dem Touba Madina bima démé Touba Madina mu daani ma ngay gontu do delu soowu manako dédé dama jëm boru Mbirkilan num boru Mbirkilan ko fay sét manako ségré na jëm mune ma ségré aliou ngoti manako waaw mune ma ko fay sét manako sama wayjur fa la dëkk mune ma mo ci kan manako aliou ngoti rek mu juk tok daani wol len ma Bass Amar ñu wo Bass Amar ñu mune Bass Amar la ñal mam jaar koy wayjur Bass Amar laaj ma wax ko mu daal di re am yeneen wax yi ma ci xam non mu daan def daal ñuy ki non ni ma li taxon ma boole len daal ni ma sa wayjur aliou ngoti moma ndika yobbu mak man ak seigne cheikhum seigne salum mi bobu dafa waxon seigne abdoulah niko dafa bëgg yobbu seut seigne touba yo xamne seigne touba djouf sen wayjur mak mu boole ko ak seigne abdakim boole ko ak seigne cheikhum seigne salew lola nak gannaaw gi da fay tok ba melni man fimne wessuna talibi ci mom waye limay jappé moy sa yuma togué damay gis ni beutou baye ak dom lamay xolé ta lol wax nañu ko waxati ñuko ci ay jotay dama daan wax ni may sa nday may sa baye desula faté desula sagane té desul jukti dila ñaanal lol la doon wax ni li ndimbal la guma dimbali bopam ndax la baye Bass gumbala waxon day delu ci wat ci du serignu goné waxuma ak jigen waye ak bëgg moy duggal nit fu nek suñu ciofel ci mom dafa jitu won gis jëmam natalam rek lañ amon lu jitu ñuy xam kuñu mëna boole ak mom tek ko ci sama armoire tek ko ci biir sa yu mu xey ni ki moy sama serigne ndax bobu may nek xalé kuñu mëne kay ñu yobul ci ki mëna dédé man ki moy sama serigne ñuma foy xamé ki mëna dina ko xam maam dana ma boole ak mom ñu dem ba sama rakku yaay dem makatal mu karam dem fa umbra dajé fa ak Serigne Abdakib may ko ay sadiad may ko ay parfum may ko ay kurus fasante ak mom ko ndare ko bimu ñibisé daani yi da ay barkelu yu joggé ci seut Serigne Touba biñ nane Serigne Abdakib waye turu buñ la ko waxé rek yow même bo xamul jëmmam Serigne Abdakim touram boko déggé rek dafa am lumuy def ci sa xol bu féké né bëgg nga lu bax ndax li yi da ko niru maam Seigne Touba muy beru ci aw tour fo déggé Abdou Hakim mom la gannaaw bala mu koy tuddu kenn tuddu ko won ci réew bi mu ko tuddé ba nopi ku ko tuddat mom lañ la tuddé ni Seigne Touba dawni Khadim Rasoul nga xamné bo bindono lettre adressé ko Khadim Rasoul ci réew bu wodé ku ko for Seigne Touba la koy yobul bo bindon Sohna Jatullahi Mariama sandiko wala nga wadal ko ku ko for porohan la koy yob waye bo bindono lettre adressé ko Abdou Hakim ku ko for Bakay Seigne Abdou Hakim nga koy jox sun borom ko béré nonu ci aw touram waye ber ko nak ci bëgg Yalla ber ko nak mu doon mourid sadikh ndax li Seigne Abdou Hakim nga jëg wax léegi boko xolé da ngay xamné jaamu Yalla bu mat sëkk ngi ni ku fonku sunna ngi ni ku fonku boromam ku ko doylo ku ko wétal ndax doylo boromam taxone Seigne Abdou daawul nango tok ci dëkk yi nga xamantene fa ngay tokku ne di la fa fek waye ci dëkk yi mu daan dem fu melni njaay njaay ba fi may waxe yow ni dem fa yombul budé nor kom budé nawet at mu fa ñëké dem nawet la ñu ma wacc passi tok di xaar waji ni ma bu yebo nga xamné fi ba takusan bu gisul ko joggé ci kër ga wala ku fa jëm lu lay yobbu njaay njaay du yomb nga xamantene kérok man damay yexsi rek danako ñuy noddu timis yoon wi pour nga dugg njaay njaay jafé jafé yang fay daj lolou nga xol ko ak at yam koy sanc ci ngay xamé né mom kon lim doon dawé nit ñi ak li ci loxoy nit ñi djublu boromam dama mom waxon naan jaawu sunna suma fi aidinas ila rabbinas lolou ngay delo ci wat digënté Seigne Abdou Hakim ak boromam buñ ko bëggé waxtaan dé la man fi mu bëgguma guddo ndax ñi li ñuy wax ni sama jëwri ñi man lima ci jàngé moy xamné Yalla boole nañu dem jo xam boy wër ko bëgg Yalla di wër ko fonk sunna di wër mourid sadikh di wër ko am yërmande moy Seigne Abdou Hakim bo démé poste de santé bé mo tabax Touba Madina wax nañu bi muy joxé ndigal ñu tabax dafa tok ci buntu kër gi ñu romb ko jigen ju tollu digënté wara mucc ñu tek ko ci sarat bi niko sarat bi di yëngalé non mu taf bëtam nangotu ko xol ku bari won yërmande la daan nañ ko xaymal bëre bu faju kay luñ ci waral ki def rek ñu fexé ba def ko fa ngir ñi ñu jëlé fi di leen tek ci sarat di yobbu ñuy mucc bu ëllëgé ñu lool bañ leena dal ñu di leen indi fi ñu di fa fajo poste de santé ba ci Touba Madina pharmacie ba ak lepp ba fi may waxé yow ni Seigne Cheikh Jambaram di doli ko lool nak Mbacké Baal ñu koy nuyuwaat momi Seigne Cheikh ndax bu la Seigne Abdou Hakim rawé jamonom xamoko won bo dabo Seigne Cheikh rek harfan bi harfin ci talibé ci bëgg mamam Seigne Touba ci njambaru mamam Seigne Mandoumbe ndax ñun ñi nga xamné Seigne Abdou dañoo boole won ci bopam ndax jëm la jo xamantene bu jito day taxaw xaar la Seigne Sali waxon dongay taxawé lu yag gisul ay dongam day depp jëli leen du takaliko ñun ba faaw loolu mo feññat ci njabotam gi muy Seigne Cheikh muy Seigne Bassirou muy Seigne Modou Khabbane bëcci Seigne Djili wax nga ko légui bu la jité julli Allahu Akbaru Seigne Abdou Hakim bu lay jité yow fimné bo amé nénno no mer rek da ngay faté sax né yaangi won ci julli ngir bu kabaré rek di nga xam fim tek boromam ndax lepp lo jappone wala lepp lu narona nek ci sa xol bu kabaré da ngay faté lool lepp djublu sa borom té ak jullem nim koy téwlo bo yakamté do and ak mom ak julli bu féké né da nga am lénen lu nek sa bop do ko and ak mom ndax dal gim koy jox himma gim koy jox ak tamit bu selmalé ba tok wara def ay lawratam lo khat ba ci magal yiib muy magal gu maggi muy poroxan da nga nan gis lu mbolo mi bari di ko ziar bu waxti joté lepp la fa nan tek ko fa daal di génn nak ci pench mi wala ci ëtt bi ñew nak ngir mëna jité mbolo mi waxtu julli bu jité ba nopi delu wat ci ay ziaram kon ñun ñi nga xamne dañ ñuy tuddu di tuddu Seigne Abdou Hakim suñu bëgg ci mom sa suñu day yok dama ko daan wax suma ko gisé nako mbacké man mu la gëjé gis day melni ku mar ndoxum naat sé gisuma la sama yaram duma am jamm amna jamm no ma tollu digënté gëj ko gis ñu téré ma tukki ma yakamté mucc ba gis ko dañ ma tuddal gaaw altiné ma laxas bébé bu wuri wuti njay dima yeggé dama yegg rek sama tension bi monté sama ndey gay wax ko bass amar dem wax ko mu né nañ wolu docteur gis nga mbir mu nek da koy tek fiñ ko wara tek mu né nañ wolu docteur bi ñew xol tension bi perfusion ba ay timis bu jullé timis ba nopi mu jug ñew dima sét ci dama jup rek fekk ma ngi tudon mu jug tok mu né ma dédé tudal yow lay sét ma daldi wëru non mu ñëw ne ma nu yaram ne ma mi ngi dal mu ne ko mu ne wa kumba ni de possif rek lay firi ana dom ji ma daldi koy yëkëti won ko mu ne ma mom de da ñaaw da jël kurus ki ko non manam liñ ci jéggé dal moy Seigne Abdou Hakim Mbacké yonne ko sun borom fayal ndax jëm la jo xamni waxtaan ko yombul señ bay jëm la jo xamni mëno xol natalam te sa xol du demul ci sa borom jëm la jo xamni yit kep ko ko ñuy tudd diko tudd war nga sant yalla
4: tawarakallah sonu jara jere jeuf mam jara dinañ ñëwaat ci yow legi sonu jara ci ku le deg rek xamna xol ngay waxe way yegge ngay waxe ay tawarakallah ku mel cheikh abdul hakim mom rek la mëna mel kep ko jaxaso mom rek dina am jeexit jo xamne def nako ci yow lolu itam jeego yi nga dox bayiko dakaru ñew fi ak choona ak soba legi rek wonena jaral gum la jaral melani lan ko dan fekke ci bimu fi nekké rek tayji lolu nga wonene and bi yalla tax batay rek ndax bu donan ba fi seigne abdou hakim di ne ngay pass ay kilomètre di jankante ak yu bari tay ñu soxla la ci waxtan cheikh abdou hakim nga joxe ngane day melni bobu gis gi ko don gisa tax way firrel nga lepp deug la yalla yalla barkel dañ ñewat ci yow legi seigne abdou lay amna question bu ma la bëgg laaj ci digënté seigne abdou hakim ak bokkam amna natal bu ñu woné legi bo xamni mok seigne abdou samatam seigne chouaib bo ke seigne abdou samat gi nek darul khudus la wéram yi mujju la nga xamné ki muy ñaanal doomi seigne abdou samat jëm tuddé seigne basiro mo nga xamné wér yi mujju mu ñëw ci tuddu ki seigne abdou samat tuddé seigne basiro mu ñëw ci darul khudus seigne bi néna ma wér yi mujju rek ki la ñëw nonu nga gis ko ni nga xamné ni la mel nak seigne abdou samat waye mel ko mbolem askanu bakki nga xamné bëgg na nga ñëwaatal ma ci seigne abdou samat waye nak digënté seigne abdou samat ak bokkam cheikh abdullahi joxum seigne abdou hakim bok ak bokkam
10: Omar Cheikh Ibrahim Diop Al-Mashari dafa am lu mu xon Seigne Touba ci dim koy tag da ko ne samay xalima lotu na ci tag la ndax guddal ak gattal yam ci sa mbir guddal ak gattal lu mu ci meuna doon lu nek rek du tax nga jexal li nga bëgg wax ramam tidahuka aqlami fa a'jazaha النطق في الصمت والتطويل تقصير والله كو خون
1: سيب دو مي ني وقتاني ني لغي تي سيغ سيدي سما نياري بوك يو باخي اك سيغ اكيم غاديغا سون مام جارا موم خامون نانا سي جوي لي موجو داما كو ني لي سون بوروم دي واخ سي القران ني نيت دو ام نياري خول يو بن خول بيغا ام سيغ دو بيك نكو lool la koy wax tout rek diko togn sax ne ko yow ku rut seyeb du jappone mi ngi ci kawso waye lool moy deug deug ak talouwe waye dama wax ne seyeb du environnement bimu genné rek budu won ak jommi bopam ndax li borom xam xam yi wax ne laysal fata man yaqulu kana abi innamal fata man yaqulu ha ana dha manat di way sama bay lolou doy waye fexé bay sa bay fofu la affaire bi nek Seyd Dou Cheikh Mohamedou Bachir moy wayjuram doyna waye wayjuram bu jigeen itam mam hadisi la ngir won na Seyd Dou bi a environnement bi mu guenné environnement bu sain la bu sel manam ci ben bi tayyiba la guenné moy sohna hadisi lami ngir won la nek amu cieur la ci borom amna bis ci donga yi amna daara ji defena tible mu ñew fa reer jot ñu indi cieur ji tek ko nako bismillah mam xadi tibbu ci cieur ji xol ko dal likoy sanni ci ndab li dal ne cieur yi men mbay duma ko lek biñu wolo jeewriñ ji nga xamne mo doon bay tol bi mo ne wax na deug de dugub ji ñu defata ciere ji de mel na mbay la lolu ab ciere la waye seub du nak ciere yoyu bimu ko amé te muy ciere yu doyon seuk dafa futti ku nak ngir wut yefi bopam yo xamne seub du ken accompagner wuko manam seub du digeunte mak borom ken gungé wuko ba mu am ci boromam limi am jomi bopam la andal ba am ci yalla limi wut bala ma dugg ci bokk yi nga wax jamu yalla gi seigne sidi tambale ak seigne abdul hakim mi dama ci tarkis touti xam nga dafa dafa sen du ñaar dalon nako do tioxé sharia ci mom do xébé haqiqa ci mom summa ja'alnaka ala shari'ati min al-amri
11: fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun nitu sharia la bo xamné bu fekké yalla kep kep kep nga bëgg so excessif du moy arrêt monoto ko rom ndax bobu course ma nga ci kaw lolu nar bi waxon seigne touba ne ko course bi bokko ci tajawasta miqdar an-nihayati fil ula fama lak fi kasb al-ma'arif munasib

بما محمد.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.